0: It's morning.
1: Magandang umaga.
2: It's a minute after 8.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: Ang probinsya sa Agusan del Norte giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM o malantaw usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.

0: Daghan gyud kayo ang serbisyo nga gihatag ni GOB sa ilang grupo sa provincial government na gipasigdahan ni Gobernador Angel Amanting. Amo siyang ipasalamatan.
1: Sa hiniusang liho, ang mga pagpaningkamot makabot ang kalambuan ng sosyal, ekonomikanhong aspeto, imprastruktura, kinaiyahan, katrabahoan o panginabuhian.
2: When you say Agusan del Norte, that would be excellence. Therefore, ladies and gentlemen, I challenge all of us. We have to live up to that name. Dili mahimo nga kita-kita ng pipi magkita. Kinahanglan ang best practices nato will be cascaded to the other municipalities and other barangays. But let us again remember, when you say Agusan, that means best practices.
1: Subay sa dekalidad ng pagpanerbisyo, dili gayod layo nga makabot sa lalawigan sa Agusan del Norte ang pag-uswag.

0: Ang katauhan sa Agusan del Norte mao'y pinakadakong bahandi sa probinsya. Nakapati kini sa dughan sa probinsyal ng Pangamanan. Pag-amuma o pagpangga mao'y naguna sa administrasyon ni Governor Angel Amante, kauban si Congressman Dale Corvera.
1: Hangyo lang yun, tapang pugbong na ang kalinaw sa atong komunidad. Kaputon nato pinaagi sa inyong pagbarug na tinud-alay padulong sa atong lehitimong gobyerno.
0: Sa pagpadayon sa 8-Point Development Agenda, kung diin tumong nga mahatagan ang matagagusanon sa patas na oportunidad, aron nga makatagamtam sa kaharuhay o katagbawan sa pagpuyo.
2: Na ay nagpanggap sa inyo

0: Daghan kayo ang serbisyong ihatag ni GOM sa ilang grupo sa provincial government na sigdahan ni Gobernur Angel Amanti. Amo siyang ipasalamatan.
1: Sa hiniusang liho, ang mga pagpaningkamot makabot ang kalambuan ng sosyal, ekonomikanhong aspeto, imprastruktura, kinaiyahan, katrabahoan o panginabuhian.
2: When you say Agusan del Norte, that would be excellence. Therefore, ladies and gentlemen, I challenge all of us. We have to live up to that name. Dili mahimo nga kita-kita ng pipimakita. Kinahanglan ang best practices nato will be cascaded to the other municipalities and other barangays. But let us again remember, when you say Agusan, that means best practices.
1: Subay sa dekalidad ng pagpanerbisyo, dili gayod layo nga makabot sa lalawigan sa Agusan del Norte ang pag-uswag.

0: Morning. Morning.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwa.

0: You're still listening here, Magic FM, mga katambay. With your katambay DJ, katambay Glenn B. Alas sa itong programa Magic Generation. It's a magic morning and inyo sad nga mga pa-shout out and request. Yan. Magic morning, kaniyong mga tambay nagpaminaw karon ng mga nagpahipir sa diya kapag gibati. Ha, naday na mga pahipir na gibati. Nako. Alright, so mga katambay, keep on listening here sa itong programa para sa pa-shout out na request. You can text me 09300-979393. 09300-979393. Kini po atong texter 3198. Unya sa da. Ato sa da i-play yung mga kanta. Alright. Okay, so mga katambay, still you are with the company of your katambay DJ, katambay Glenn B. Right here, Magic FM. Katambay mo. This program is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ayaw sa kalimti, pagpalit o pagminti na sa D3 Bio o DTX 500 nga mapalit usab diha sa inyo nga mga suking butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer, listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Got my roll.
6: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic FM.

0: Magic FM. The station plays all the hits from generations to generation. Enjoy! Magic Morning! Magic FM!
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Danilo, si Mapranca. Kanang daghan kong ipamate sa kong panglawas. O karon, pasalamat ko rin Magnum C nga hindi apotre sa mong lugar kay payupay na akong ipangbate sa kong kalawasan. Pasalamat ko sa produkto o epektibo. Maratos tanang mga buwan, food supplement. Dinilalayo ko sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.

0: This is Magic FM, mga tambay. 20 minutes more to go before it's 10 o'clock in the morning. That was the Vamps. Well, the Vamps. Hair too long. Ang haba ng hair mo, te. Ah. Alright, anyways, ano mga tambay? That's another requested piece there. Sa ito pa tayo gabon sa pag-ato yung mga musika. Sa ito mga nabili nga gutlo na lang mga katabay. You'll be hearing songs by Stevie Wonder. We got also Ben and Ben. And more sa gabon, no? Later in the next hour, Calvin Harris will also be joining with us. And Keisha with the Crazy Kids. Alright, natin pa shoutout sa day mga katambay. Itong mga katambay diya sa may barangay Golden Ribbon.
1: Good morning!
0: Magic morning! Kumusta day to? Ang pista sa barangay Bilya Kananga. Kumusta mos diya itong mga katambay? Magic morning sa day sa ato mga katambay diya, no? Sa may barangay Bilya Kananga, Ila Isma family.
1: Good morning!
0: Maayong morning sa ninyo diya. Wa naman ni kaparamdam si katambay Daniel. Anyare.
2: Oh, no!
0: Alright, so mga katambay, we're gonna move on. Oh, this atas sa tawag mga pinugdum mga katambay. We will get back more of the hits right here on Magic Gen Hits sa Magic Morning. With katambay Glenn B on Magic FM, katambay mo.
3: Magbabalik ang Magic FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gibalihon niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. GTX 500.
7: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom GTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: GTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
8: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade. Halina sa babay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade. Dito lang sa Magic FM. Katambay mo. Katambay mo.
9: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic FM.

0: Magic Morning.
1: This is Magic Morning, mga katambay, para sa Magic Generation Hits. And time for me to say goodbye, no, sa ito mga katambay diya nga nagpaminaw. And mga nag-birthday sa day karon nga adlawa, no. Happy, happy birthday. We got your birthday song.

0: Good morning. At 2 minutes after 10 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KBP.
3: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.
4: Kuyong manliligaw na meron ng dalang lugaw. Tatlong rosas at gitara. Handa ng
3: lumaya. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM. Katambay mo!

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Usa sa mga gusto na kong itagaan ng pagtagad doon, itakol. Kaning distraction nga mahatag sa pagkonsumo mga higalas, tamis ng mga pagkaon. Kung gagamit mong asukal, pait mo kayo ng atong kapino kung wala asukal. Gawas lang kung magamit mo DTX Premium, DTX Coffee, kaya ang pampatamiis ana, stevia. All natural na, ang iyahang pampatamiis, mas safety ta. Sa coffee palang daan, wala eh. Kung gagamit tag-asukal, gadugang yung tag-sugar sa itong lawas. Diabetic, gagamit o gasukal, magtimplang kape. Ano na nangyari, di ba? So, anita, sa coffee, mga higala, ang buhato ninyo, kuala mo ini tubig, ablihan ninyo ng usa ka sachet, timplahon. Pag human, imnon. Mas lamig yun, imnon, init-init. Ay. Ha? Walang gingon, habang mainit ka pa, titirahin na kita. DTX Coffee na, ha? DTX Premium Coffee Mix na. Ayaw mo pag una-unaog. Nautan din na. Naaha sa mga leading ng mga drugstore. Of course, ayaw usab kalimot, mga higala, sa DTX 500. Moni, pangontra na to ni mga higala sa diabetes. Ang kadautan, mga higala, sa asukal, no, na mga itawag nga kung hilig tag sugar, delikado ka, ayun na, binagog ka itong sugar mommy, sugar daddy, di ba? Oh, sugar tita, sugar uncle, di ba, uncle. Oh. Naataan na, mas labing delikado ka ayun, mga higala. So, kanang asukal, kumahin mo i-control na to. Kaya ang atong lawas, una, rice palang daan, converted na sa asukal, carbohydrates. Plus, colored drinks pag yun, mga ilim nun, nga di color. Nang kumagka-diabetes, mga higala, unending spending nga. Walay hunong nga paggasto. Sa inang kaming tinans. Dili ba yata ng libre mga higala sa dialysis? Dili tanan libre, oy. Naman o galing, pero pinili lang, limitado. Tungod mga higala sa mga equipment, no? Limitado. So, kung na mga dialysis center, musang ko, mangyun eh. Dok, ayaw lang, di lang ta mag-isigutan ng dialysis, ah. Musang ko, kita sa pagka-dialysis, kung diabetic ta. Dapat, kung diabetic na, i-control yun ang asukal. Dili na pwede musang ko stages. So, dapat wala na yung stages mga higala eh. Madili on ta na to ang stages sa pagbato ng kidney failure. 1, 2, 3, 4, mana. Wala na yung asukal. Umahin mo mga higala. Wala na yung mga pagkaon na kargadong asukal. Remember mga higala, ha? Nga nung daghan, ala kinahanglan ng dialysis, tungod kay halos tanang Pilipino, mag-edad o 40-50, magka-diabetes na magka-high blood. Ang high blood o diabetes, kini nga mga klase nga sakit, sakit kini mga higala nga makapadialysis na to.
1: DTX 500!
3: Ako dahil si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
2: Aware ha, sa mga may high blood, may mga hypertension, basin. Pagpiyan sa raketa kay high blood ta, di ta magka-dialysis. No, hypertension may lead kidney failure. Gadobli ang trabaho sa atong kidney kung natay high blood. Gadobli ang trabaho sa atong kasing-kasing kung natay high blood. Imbis ga walking, ga jogging. In the long run, mag-failure gina. Ubigay guna mga higala, high blood o diabetes. So, ayaw kalimot mga higala, pinaka-the best gina na lifestyle change. No? Ang pag-usab sa lifestyle mga higala mo'y pinaka-the best nga taming nato mga higala sa gitawag nga pagbaton o dialysis. Ang distraction nga mahatag mga higala sa sugar sa itong lawas. Problema lang guna ng diabetes, good. Inayon mga guna niya. Alam-alam mo ba? Unang-una, ang imo mga kumagko, maminhod na. O, di ba? Pamoy po yung sige, na murag may manusok. Kung masamad mga higala, dili maayo. Magka-burgers disease na. Di na maayo, maglago, magitom ang samad mga higala, magdako, magdako. So, subject na nasa amputation, putlo na na. Nakumuan hipot na sa mata mga higala, hasol kayo. Kay kining diabetes mga higala, kining high blood, makabutan eh. Makabutan ng high blood, kanang high blood. O, diabetes makabutan, makadaot na mga higala sa retina, makadaot na mga higala sa gagmayng ugat sa tuang mata. Kanang gitawag na to nga diabetic retinopathy o hypertension retinopathy. Nadaot imuhang mata, ang ugat sa imong mata tungod sa imong high blood o diabetes. Ang uban nga buta. Paspas kayo tang magkakatarata kung natay high blood o diabetes. Naghanon may makatarakron? Ay kalimot ha, DTX 500 o may TC ha? May mga high blood, may mga diabetes. Nga nung ikinahanglan? Nga nung ikinahanglan na to? Kiling pag-inom mga higala sa DTX 500 o may TC. Unang-una, kinahanglan yun ta o antioxidants. Masa natay high blood, natay diabetes, ang ato ang mga cellula sa lawas ng kadaot. Pag nai-diabetes, very prone ta sa inflammation, ay paghubag. Pag nai-inflammation, nai-oxidation. Pag nai-oxidation, gakadaot ang mga ugat sa tong lawas. Ang antioxidants, gapugong. Ginapugnan niya ang oxidation, ang kadautan sa matag cellula or pati sa itong organo kung naatay enough na antioxidants. Oh. Muna load your body with antioxidants kung nai high blood na diabetes. Antioxidants. Ay, kinahanglan na to. Munang ako, gayong college, gawin ko kanunay kung nai diabetes, nai high blood. Kanang pag-inom na to sa DTX 500, kanang pag-inom na to sa D3 Bio, kanang pag-inom na to sa Mighty C. Gatabang ka na o protection sa mga organo sa itong lawas, gikan sa kadautan sa oxidation process, gikan sa imong mga sakit ug latian. Mag DTX 500, mag D3 Bio, mag Mighty C kadaan lang.
1: DTX 500.
4: Ilay-ilay di lacros, taas ang akon nga sugar 375.
5: Sa maginom ka DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
4: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gitu. DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Good news! Adiya na sa Butuan City, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang number one nga supplier sa mga tekalidad ng mga herbal products nationwide. Sama sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sporbiotics, MyTC, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Dayo Fresh Roll-On, o daghan pang uban. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Ang free check-up magsugod sa launa sa hapon hasta alas 3 sa hapon kada Miyerkules. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nanahimutan sa Fantasia Pavilion Building, T. Carlos Street, Butuan City, at tubang lang sa Amiga Hotel.
6: Ang Clinica de Alternativo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Kamadbaran, Kamadbaran Drugstore, DNJ Pharmacy, Midcrest Pharmacy, Health Savers Pharmacy, Serlander Pharmacy, ANC Pharmacy.
7: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: yesterday.
1: Magic FM. We'll be right back after this.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ganin sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopause, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang sakto nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kining mga lalaki posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyug ka. So number one, i-correct ning high blood, i-correct ning diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, magkahatag-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindo mga higala kung naatay supplements nga ginainom.
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Well, pamati ha. Mga lalaki, unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, dakunig tabang mga higala pang supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o basko ng atong lawas. So, kinahanglan, nagid tay mga kanon mga higala nga taas o antioxidants, vitamins, and minerals. Karon kung dili ta makakaon anak. Kaya nga no, ang atong kanunay ginakaon, mga mantikaon ng mga pagkaon. So, apiktado na. Labi na yun sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, ay untag maarang-alang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga im nun. O, unang-una, marecommend nato ning atong DTX 500.
2: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ang Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Di kaning atong DTX 500 unang-una, nakupunig taba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga ugat nato, gapahealthy, gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat, anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants sa mga nga experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C din. Then og tulog mga higala, ingnon din ni may mong asawa nga day, pukawa lang ko day kung matulog na ta.
2: DTX 500.
7: Sorry, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang hinahapon ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
2: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, health alert! Good news! Andiyan na sa Butuan City, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang number one nga supplier sa mga tekalidad ng mga herbal products nationwide. Sama sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, o daghan pang uban. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Ang free check-up magsugod sa nauna sa hapon hasta alas 3 sa hapon kada Miyerkules. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nanahimutan sa Fantasia Pavilion Building, T. Calo Street, Butuan City. At tumang lang sa Amiga Hotel.
0: Ang Clinica de Alternativo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika: sa Carmen, Medtown Pharmacy, JD Pharmacy, San Asipi, KT Pharmacy, Hermansa Buena Vista, Alanas Pharmacy.
8: Ito ang official tambayan ng bayan, Edge Cafe.
9: Katambay mo.
10: Katambay mo.
9: Katambay mo.

0: Good morning. It's 3 minutes after 11.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5, Magic FM, Lucena 90.3, Magic FM, Tugigaraw 91.7, Magic FM, Vigan 94.1, Magic FM, Lawak 92.3, Magic FM sa Kawayan City, Isabela, 90.5. Magic FM, Tacloban, 98.3. Magic FM sa Dibolog, 90.9. Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KBP.
3: I got my head out this show.
4: Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

Ihatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo.

0: Pipilin namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay Mo.
2: Katambay Mo.
1: Katambay Mo. Katambay Mo.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, it's now 12 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
4: Proud member of the KBP, Magic FM News Today. Giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Katambay mo.
5: Magic FM News. News Today. Today. News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Balita. Magic FM News Today. News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
6: Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga katambay. Sa panibagong linggo ng Mayo taong 2026, ako ang inyong abang lingkod, Katambay Glenn Bikibel, kasama ang ating mga tambay reporters upang ihatid ang mga mainit na balita ngayong araw. At ito ang Magic FM News Today ng Magic FM. Katambay mo!
4: Magic FM News Today.
6: At sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga balitang international, WHO na nanatiling nakatutok sa global negotiations ng pandemic agreement. Unang $10 billion ng Japan oil support, posible na makinabang ang Pilipinas. U.S. President Trump hindi kontento sa proposal ng Iran. Tensyon sa allies lumalala. Aung San Suu Kyi, na dating leader ng Myanmar, inilipat sa house arrest. At sa ating mga balitang national, 106 votes para ma-impeach si VP Sara, hindi mahirap lampasan ayon kay Kong Ridon. Mungkahing pagbuwag sa Saguniang Kabataan ni DILG Secretary Rimulya, binatikos ni Kabataan Party List Rene Co. Posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas ngayong Setyembre. Dahil sa tensyon sa gitnang silangan, merkado ng crypto humina. At send-off ceremony para sa ASEAN Summit 2026, ginanap ng pambansang pulisya. At sa atin naman ang mga balitang probinsya. Cebu City Jail, patay ang isang PDL. Nakitaan ang sinyalis na ito'y binugbog. 700 pulis ng PRO 13 nakadeploy sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Isang bangkang pandaga tumaob at lumubog habang nasa tubig ng Siargao Islands. Talyer sa Sheriff Aguac niratrat ng riding in tandem. Isa ang patay, tatlong sugatan. Dalawang drug personalities arestado sa bypass operation sa Sindangan. At sa atin namang balitang sports, magkakatambay. Mapapasama sa U.S. National Boxing Hall of Fame 2027 si Manny Pacquiao. Para naman sa ating balitang showbiz, Thalia Beth bumalik sa Pilipinas dahil sa bini. At para sa mga detalye ng mga balitang yan, mga katambay, sa ating mga paunang balitang international.
4: Magic FM International News.
6: Nagpatuloy ang mga member states ng World Health Organization o WHO sa pag-usad ng trabaho sa Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS Annex, bahagi ng WHO Pandemic Agreement. Sa Geneva, nagtapos ang resume session ng 6th meeting ng Intergovernmental Working Group o IGWG na nakatuon sa PABS system. Ang resulta ng pag-usap ay iharap sa 7th-9th World Health Assembly o WHA ngayong buwan. Dahil kailangan pa ng karagdagang negosasyon, tatalakay ng WHA ang pagpapatuloy ng IGWG work alinsunod sa resolusyon ng WHA 78.1. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, may totoong progress ang nagawa at inaasahang malalampasan ng mga pagkakaiba sa patuloy na negosasyon. Layunin ng PAB system ang patas na pagbabahagi ng pathogens at benepisyo gaya ng vaccines, diagnostics, and therapeutics. Inaasahang magpapatuloy ang IGWG sa 7th meeting mula ngayong Hulyo 6 hanggang 17 sa taong ito. Samantala, tiwala si Japan Special Envoy to the Prime Minister Kishida Fumio na kabilang ang Pilipinas sa mga unang makikinabang sa $10 billion na Energy Support Initiative ng Japan para sa Asia. Ang sa gitna naman, ito'y sa gitna ng tumitinding krisis sa supply ng langis. Sa pagbisita niya sa bansa, iniabot ni Kishida ang liham ni Prime Minister Takaichi Sanai kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapahayag ng intensyon ng Tokyo na palakasin ang kooperasyon sa energy resiliency sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia o Power Asia. Ayon kay Kishida, inasahang isa ang Pilipinas sa mga unang tatanggap ng tulong mula sa nasabing programa na layong patatagin ang supply ng enerhiya sa reyon sa gitna ng global disruptions. Tinalakay rin sa pulong ang pagpapalalim ng kaugnayan sa larangan ng liquefied natural gas o LNG at nuclear energy, pati ang pagpapalawak ng mga proyekto sa ilalim ng Asia Zero Emission Community o AZEC, kung saan may mahigit 30 proyekto na umuusad sa bansa.
4: Magic FM News Today.
6: At dumako tayo sa atin namang mga paunang balita ng national.
4: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita National.
6: Isang 106 na boto para ma-impeach si VP Sara ay hindi mahirap lampasan ayon kay Ridon. Yan ang balitang tinambayan at ihatid sa atin ang ating katambay mula Magic FM, Tugigaraw, katambay Jeneline Muntilia. Ibalita mo!
4: Magic FM News Today.
2: Kumpiyansa si Terry Ridon na makakakuha ng sapat na boto ang House of Representatives of the Philippines para ma-impeach si Sara Duterte. May 53 na boto na wano sa committee na nagsasabing may probable cause at kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto para maipasa ang impeachment sa Senado. Target din nilang umabot sa mas mataas na bilang tulad ng nakarang 215 na boto noong 2025. Nakaschedule na aprobahan ng komite ang report at articles of impeachment at posibleng maipasa ito sa plenaryo at maipadala sa Senado sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Katambay mo sa pagbabalita.
6: Maraming salamat, katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. Samantala, magugunita ang iminukay ni Rimolya ang pag-abolish sa saguniang kabataan matapos masuspende ang dalawang SK chairperson sa Makati City dahil sa pagkakasangkot ni umano ng mga ito sa korupsyon. Ngunit ito'y binatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya sa mungkahi nito na buwagin ang saguniang kabataan dahil sa katiwalian na kinasasangkutan ng dalawang SK chairperson sa Makati City. Ayon kay Co, matagal na nilang itinutulak na ang political dynasty ang dapat na buwagin. Kadalasan umanong walang nagiging choice ang kabataan at napipilitan na lang na sumailalim sa bulok ng sistema. May tuturing anyang hipokritong gobyerno na tatanggalan ng espasyong mamumuno ang mga kabataan dahil sa korupsyon, habang bulag-bulaga naman ang matagal ng sistema ng korupsyon sa Malacanang. Tila nila lahat umano ni Rimolya ang SK officials gayong dalawa lamang sa mahigit 42,000 na SK chairperson sa buong bansa ang isinasangkot sa katiwalian. At sa dagdag na balitag nasyonal, itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayong Setyembre. Sa isang panayam, sinabi ni Magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatbat na bagamat may pagtaas ng presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa mga pataba o abono. Gayunman, nilinaw ni Kabatbat na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga farm inputs. Anya, kung magtitipid naman sa abono, tiyak na mababa ang ani na lalo rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ang grupo na hindi lalagpas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas upang hindi rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin na makamit ang patas sa presyo para sa parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang na ang bigas.
4: Magic FM News Today.
6: At sa atin naman mga paunang balitang probinsya.
3: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
6: Natagpo ang patay at may mga pasa sa hita bukod pa sa sugat at pamamaga sa pribadong parte ng katawan ng isang person deprived of liberty o PDL sa Cebu City Jail. Batay sa impormasyon na naiulat nitong Biyernes na nakasaad sa death certificate ng Yumaong PDL na sudden cardiac death due to acute coronary syndrome ang ikinamatay nito. Lumabas naman sa autopsy na may mga senyalis na binugbog at naghihirap ang inmate bago pumanaw. Natagpuan itong nakahandusay sa sahig. Sinabi rin ng forensic examiner na nakitaan ng defensive wound ang PDL at tila hindi lang siya isang beses na binugbog. Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Central Visayas sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng lalaking PDL na may kasong statutory rape. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Samantala, nasa 700 pulis ang magsisilbing security personnel ang ipinadala ng Police Regional Office 13 sa Agusan del Sur upang matiyak ang ligtas, mapayapa, maayos at matagumpay na palarong pambansa 2026 na gaganapin mula Mayo 24 hanggang sa katapusan. Ayon kay Bureau 13 spokesperson, Police Major Jennifer Umiter, ang mga nakadeploy na tauhan ay binubuo ng 50 mula sa Agusan del Norte Police Provincial Office, Surigao del Norte at Surigao del Sur PPO. 30 mula sa Butuan City Police Office at 120 mula sa Regional Mobile Force Battalion 13. Bukod pa ito sa 400 tauhan na sasailalim sa pagsasanay sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC. Ngunit magsisilbing unang augmentation force upang matiyak na mapanatili ang kahandaan sa operasyon. At sa pangbalitang probinsya, matagumpay na nailigtas ang 32 tripulante sa isang pangkagdagat matapos itong mahati sa kalahati habang naglayag sa karagatan ng Barangay Corridor, Dapa, Siargao Islands, lalawigan na Surigao del Norte nitong nagdaang Huwebes. Sa dalampasigan at isla, ayon sa Coast Guard Station Surigao del Norte, tumaob ang barkong LCT Pacifica 3 dahil sa malalaking alon, ngunit nasa kalagitnaan pa ito ng patungo sa bayan ng Claver. Sa kasalukuyan, tinasa na ng PCG ang posibleng epekto sa kapaligiran ng dagat sa naturang insidente. Yan ang mga paunang balita dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo. Huwag aalis at tambayan iba pang mga balita at impormasyon sa aming pagbabalik. Makalipas lamang ang ilang sandali.
3: Magic FM News Today. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Pabakal sa mga butika.
8: Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands. Sarili atin ito. Magic Power Jam. Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa Magic FM, katambay mo. Wake up and be energized. Magic Jam Hits. Magic Jam Hits. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Jam Hits. Magic Jam Hits. Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Jam Hits. Only here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
4: Magic FM News Today.
5: At kami ay muling nagbabalik upang ihatid iba pang mga balita at impormasyon dito sa Magic FM News Today ng Magic FM. Katambay mo. Sa ating mga balitang international.
4: Magic FM International News.
5: Ipinahayag ni U.S. President Donald Trump na hindi siya nasisihan sa pinakabagong alok ng Iran para sa negosasyon. Hudyat na maaaring magpatuloy ang deadlock sa digmaan. Ayon kay Trump, may mga hinihingi ang Tehran na hindi niya kayang tanggapin kahit nagpapatuloy ang komunikasyon ng dalawang panig. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na bukas ang Iran sa diplomasya kung babaguhin ng Estados Unidos ang agresibong approach. Ngunit nananatili na ka-alerto ang kanilang pwersa laban sa posibleng pag-atake. Kasabay nito, lalong uminit ang tensyon sa mga kaalyadong matapos ipahayag ang pag-withdraw ng tropa ng Estados Unidos mula sa Germany, kasunod ng alitan kay German Chancellor Friedrich Merz. Sa kabila ng tigil putukan, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na apektado ang malaking bahagi ng global oil supply. Dahil dito, patuloy pangamba sa ekonomiya at inaasahang tataas ang presyo ng langis. Samantala, inilipat na sa house arrest ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi matapos ang mahigit 5 taon ng pagkakakulong mula nang siya ay pabagsakin ng isang military coup noong taong 2021. Sa pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing, sinabi niyang pinagaan ang natitirang sentensya ni Suu Kyi at inilipat ito sa designated residence na epektibong house arrest. Ipinapakita rin umano sa state media ang larawan ng 80-anyos na si Suu Kyi na nakaupo kasama ang dalawang naka-uniforming opisyal. Gayunman, nanatiling limitado ang impormasyon tungkol sa kanyang aktual na kalagayan. Ayon sa kanyang anak na si Kim Aris, nagduda siya dahil hanggang ngayon, anya, ay wala pa rin konkretong patunay na buhay at ligtas ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya na ang lumabas na larawan ay kuha pa noong 2022. Sinabi rin ng legal team ni Suu Kyi sa Reuters na wala silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa kanyang paglipat sa house arrest. Si Suu Kyi ay ginawaran ng Nobel Prize noong 1991, ay naging simbolo ng pro-democracy movement sa Myanmar at unang naluklok noong 2015 matapos ang reforma sa bansa.
4: Magic FM News Today.
5: At dumako naman tayo sa iba pang mga balita sa ating bansa.
4: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balita Nasyonal.
5: Inaasahan ng patuloy na pagpagal ng galaw ng cryptocurrency na merkado sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat ng crypto trader at market analyst na sinabi nito na mapagal ang trading activity sa kasalukuyan, ito'y dahil sa nananatiling maingat ang mga traders at investors at posibleng bumalik lamang ang sigla ng merkado kapag matapos na ang alitan sa rehiyon. Dagdag pa nito, noong unang bahagi ng Abril ay nagpahayag ang Iranian authorities na tatanggap sila ng bayad gamit ang cryptocurrency mula sa mga barko ng petrolyo na dadaan sa Strait of Hormuz. Kahit pa naman dito sa Pilipinas, naging mahina na rin ang lokal na merkado ng cryptocurrency. Samantala, mahigit 7,300 ang binubuo ng mga pwersang pansiguridad at mga tagatugon sa emerhensiya mula sa maraming ahensya ng gobyerno ang pinakilos sa isang seremonya ng send-off noong Mayo 2 sa Central Visayas na nagpapatibay sa mas mataas na paghahanda sa bansa para sa ASEAN Summit 2026. Ang deployment ay sumasalamin sa isang pinagsama-samang pambansang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga hakbang sa seguridad at contingency ay nasa mataas na antas ng international na pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasama ang mga miyembro ng PNP Directorial Staff ang seremonya na formal na nagpagana sa Task Group Central Visayas sa ilalim ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response na hudyat na ganap na kahandaan sa pagpapatakbo ng isang integrated at multi-agency command structure. Alinsunod sa pinaigting na paghahanda sa seguridad, nagsasagawa rin ng aerial inspection si Police General Nartates sa mga pangunahing lugar sa Central Visayas upang masuri ang kahandaan sa lupa, tukuyin ang mga puwang sa pagpapatakbo at tiyakin ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng mga paglalagay ng security sa mga kritikal na lugar, ruta at lokasyon ng kaganapan.
4: Magic FM News Today.
5: At sa atin naman ang dagdag na balitang probinsya.
4: Walang kawala ang balita. Laging naoobserbahan hanggang dulo ng mga probinsya. Sa News Today, Balitang Probinsya. Balitang Probinsya.
5: Nasawi isang mekaniko matapos pagbabarilin ng isang motor shop o talyer sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Tatlo katao pa ang sugatan. Ayon sa ulat itong Biyernes na hagip sa CCTV camera pagdating ng riding in tandem sa harap mismo ng talyer dakong alas 2 ng hapon itong Huwebes, Abril 30. Makaraan ng ilang saglit, ilang beses nilang pinaputukan ng baril ang mga nasa talyer at saka mabilis ding tumakas. Patay ang isang biktima habang tatlo ang dinala sa pagamutan. Isa sa mga sugatan ang pinayagan na makalabas na ng ospital. Lumabas sa investigasyon na nakita sa crime scene ang 14 na basyo ng bala. Sinabi ng pulisya na tukoy na ang mga sospek at pinaghahanap na ang mga ito. Samantala, dalawang drug personalities arestado sa by-bus operation sa Sindangan. Para sa balitang yan, makakasama natin ang ating katambay mula Magic FM Dipolog, katambay Arnel Kuong. Mayong buntag!
4: Magic FM News Today.
1: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte, dalawang lalaki ang kinilalang street-level drug personalities ang naaresto sa isang by-bus operation na isinagawa ng mga operatiba ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Tingbaw. Ang dalawang sospek, parehong 36 anyos, binata at residente ng Barangay Lawi, Sindangan, ay sangkot sa mga ilegal na aktividad ng droga. Sa operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit kumulang 4 na gramo ng shabu na may pinatayang halaga na 27,200 pesos. Na-recover mula sa isang mga sospek ang tatlong heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu at isang piraso ng itim na electrical tape na ginamit sa packaging. Samantala, mula sa isa pang sospek, isang sachet ng shabu, isang by-bus item, 8 karagdagang sachet at pinaghihinala ang shabu, isang 500 peso bill, by-bus money at isang itim na pouch na ginamit bilang lalagyan ng na-recover. Ang naarestong sospek ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Para sa Magic FM News Today, Arnel Kong, Magic FM, Dipolog, ang katambay nyo sa pagmamalita.
5: Daging salamat katambay Arnel Kong ng Magic FM, Dipolog. At ngayon ay dumako naman tayo sa ating balitang sports, mga katambay.
4: Magic FM, balitang pambalakasan. Magic Sports. Sports News.
2: Pacquiao mapapasama sa US National Boxing Hall of Fame sa susunod na taon. Nag-iisang 8 Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, yan ang pagkilala kay Manny Pacquiao, kung saan mayroon siyang 12 major world titles at nakalaban ang 22 world champions sa kabuuan ng kanyang karera. Nakatakdang tumanggap ang panibagong parangal ang boxing legend at people's champ Manny Pacquiao matapos inanunsyo na siya ay magiging bahagi ng Class of 2027 ng US National Boxing Hall of Fame. Ginawa ang anunsyo sa 3rd Pacquiao Elordi Awards Night na ginanap sa Manila, kung saan kinumpirma ni Eric Schmidt ang naging pagkilala. Bago ito, napasama na rin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Dito ay nakasama niya ang kapwa Pilipinong boxing greats na sina Gabriel Elordi at Pancho Villa. At ihati naman namin ng balitang showbiz para sa inyo mga Marites ng Bayan.
4: Magic FM, balitang showbiz, mga latest chismis, alamin sa Magic FM, balitang showbiz, showbiz.
2: Thalia bet bumalik ng Pinas dahil sa Bini. Yan ang ating balitang showbiz na ihatid sa atin ng ating kamarites, Lady Jen. Imarites mo.
3: Nag-viral at kinilig ang fans sa pagkikita at chikahan ng P-pop group Bini at Mexican superstar Thalia sa Billboard Women in Music, kung saan pareho silang nag-perform. Nagpasalamat si Thalia sa Filipino fans at ibinahagi ang magagandang alaala niya sa Pilipinas. Ipinahayag din niyang handa siyang bumalik kung iimbitahan na agad namang sinang-ayunan ng Bini. Dahil dito umapaw ang kilig at nostalgia ng fans, lalo na sa mga nakakaalala sa iconic niyang role bilang Marimar na minahal ng maraming Pilipino. Yan ang ating Magic Showbiz Update para sa Magic FM News Today. Ito po si Lady Jen, katambay mo sa pagbabalita.
2: Maraming salamat, Kamarites, Lady Jen. At yan ang kabuang tampok ng aming pagbabalita ngayong araw ng Lunes, Mayo 4. Dito sa Magic FM News Today ng Magic FM, katambay mo o galing tambayan ang aming pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, at replay naman sa tanghali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katambay. At sa ating pagtatapos, narito ang God's Word para sa ating espiritual na pangangailangan.
6: Our God's Word for today: there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. 1 John chapter 4, verse 18. Let us pray. Dear Lord, thank you. Thank you that you see us as holy and blameless. Thank you that you want us. Thank you that because of your sacrifice, you see us as radiant. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. We accept this as truth, and we will walk by this truth today. We love you. In Jesus' name, amen.
4: Magic FM News Today. Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Count my word.
7: Magbabalik ang Magic FM.
8: Looking for reliable office solutions that won't break the bank? Look no further. PhotoPro Trading and General Merchandise Company has you covered.
9: From printers, photocopiers, and duplicating machines to document scanners, projectors, and CCTV systems, we've got all your office tech needs in one place. Plus laptops, computers, ink refills, cartridges, toner cartridges, even resaw ink and matter rolls. And don't forget bond papers, laminating machines, and films. We have more than you can imagine.
8: Need printing services too? We do printing. photocopy, resell, bookbinding, scanning, and lamination. Fast, quality results every time.
9: And here's the best part. We make it budget-friendly. Choose from outright purchase, rental, or rent-to-own plans, even better. Government and schools get free use of machines. Plus, ask about our unlimited printing packages. Worry no more. From lifetime free service, maintenance benefits, and free replacement.
8: As a PhilJEPS registered Platinum member, we proudly serve both private and government sectors. So you know you're dealing with a trusted partner. Want to know more about us? Just visit our official Facebook page at www.facebook.com/PhilJEPS1. For market scooping, kindly drop your email at PhilJEPS@gmail.com. Our contact number at 085-300-1756 or call at 0923-243-9763 or 0909-989-1437.
9: Photo Pro Trading and General Merchandise Company, your one-stop budget smart office solution provider. We are located at Door 7 Big Town Arcade, JC Aquino Avenue, Butuan City. We have branches also at Tandag City, Cagayan de Oro City, Pagadian City, Tacloban City, Calbayog City, and Bacolod City.
7: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayon ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo ang atong probinsya karon matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag diri lamang sa Magic FM ug malantaw usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. Developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
10: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
11: Katambay mo.
12: Katambay mo.
11: Katambay mo.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Alma, lalisan, taporok 5 mabini, sakit akong ulo, magsakit akong ulo niya, magsakit akong hawak. Karon niya, nag-Magnum C ko. Okay siya. Yang ako pong pagtuog, barato ra kaayo. Minti na lang ko, na may Magnum C. Basta Magnum C, barato pa, effective po pa dyan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Great music.
4: Magic moments.
3: This is Magic FM.
5: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
6: Magic Tudog Katambay.
5: Ang reading folk.

0: Kalahati o Don Katambay.
1: At iba pa.
0: Ito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo. Katambay mo.

0: this is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, it's now 1 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM. Lucena 90.3 Magic FM. Tugigaraw 91.7 Magic FM. Vigan 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: Marriage and career, love, sex. Marriage and career, love, sex. Marriage and career, love, sex. Marriage and career, love, sex. Marriage and career.
6: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Naino mo na raba jud kog Magnum si Herbal Coffee.
7: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
6: Palitan ako ni Magnum si Herbal Coffee.
7: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
6: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingnan ta ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha jud ang gikalimtan. Kabalo kang maura na paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
8: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Elsa, abi, sa una, murag, hili kahit ka makakuan ba, ka na pang katulog. Karong okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga, kapira mo lang ako gigamit. Kapira din ako, permente, paliton.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ako si Mrs. Lily Junior, Barangay 22A, Inog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. Nakainog ko nga, pasada kayo, pawarang kape, pasada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsik ka, wala kayo batiyon sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkakain binipis ang Magnum C. So, dili yung kong gagamit sa lain. Magnum C ang nagin ako, oh.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Maria Roberta Pirisaldo sa Tulusa, Kabadbaran City. Ito nang di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuan, makamurag mo UTI na yun ko. Walang di ko makukuan niya. Ako nagisulayan ang Magnum C niya. Mayo man di ay. Wala ako, nagmintin ako ani. Kada buntag, magpalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
8: di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug ug Jalen Generics.
13: Good morning, Mang.
14: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
13: Kumuta ng...
14: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
13: Kumuta sa aroma niyo, uy.
14: Ay, syempre.
13: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yun kayo.
14: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
13: Magnum C Herbal Coffee?
14: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid-ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
13: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
14: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani?
1: Herbal juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin man ko, oy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kani ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
11: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Po si bisitasyon, manigdi, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Pitibog yun siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Pitibog, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, hindi ka nami. Iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Ngauto, nagpalik ko 2 kakarton daon sa mlang. Hantod ka ron, amunan nang ginaminintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigi ka namin, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
6: Kumunta ng...
7: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma niyo,
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Pasay ko magtimpla, Mang. Malami kayo kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao, Mang, ako sa bini rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: sex, marriage and career. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kauban si Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky, ang pinakagwapa o ang pinakagwapo sa inyong hapon.
0: Pinakagwapa gida.
1: Oo.
0: Buyag.
1: Hello, Miss Ron. Pero dapat magod, Captain Jake. Atong sugdan ang ato ang adlaw karon. O ganang nindot kaayo nga. Kaya nabitaw perspektibo sa kinabuhi. Positibo nga simana. Kay para at least man lang, Captain Jake, sugod pa lang sa adlaw or sa sugod pa lang sa simana sa imong pagpanarbaho, hapsay na ang imong huna-huna.
0: Ayun, tinood na, Mami Lucky. Sa tibok, pila ka tuig na ta nagprograma. I mean, di na ako mabilang siguro kung kapila ni mo nag-iingon nga pagka-Lunes.
1: It's a reminder. Ako, Captain Jake, kanya ako, reminder. Yes, kaya usahin yung manggood, no? Magsugo na nga itong adlang, masapot ta, ma-ano ta. Dapat itong hunahunaon nga, dapat nindot.
0: Anong paalala ngayong araw? Ano bang pinakamagandang paalala? Hindi po kami nag-live ngayon mga kaibigan, pero nag-post po kami sa Facebook page. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky para pwede kayo makapag-comment para sa inyong mga greetings. Ayan, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pag nahanap po ninyo, pakiclick lang ang follow at pakicomment na rin sa inyong, sa ato ang gipost diha. We have 8 na katao po ang nagcomment para mabasa na ito ni taon-taon. Ano magandang paalala?
1: Kani, Captain Jake, paalala sa araw na ito.
0: Wait, paliwag nagugugtandog sa imong wire ka. Grabe yung kayo ang kuhan.
1: Wala man.
0: I think ha, nasa kuhay.
1: Kaya mo siguro ng kuhan, headset.
0: Sa headset siguro na kuhan eh.
1: Ako, wala man.
0: Okay, naman, Japon. Sa sakit ka sa dalunggan. Anyway, sige Mami Lucky.
1: Kanininot ni kayo, Captain Jake. Accountability is the way we measure responsibility.
0: Accountability.
1: Ang pag-angkon nga ikaw napakyas o nagkamali, diha ma-measure ang imuhang pagiging responsable.
0: Ayun, o tinood na. Accountability. Kana, isa na sa kana accountable or kana accountability, Mami Lucky. Nindot kayo na kung nasabtan lang sa katibukan or nasabtan lang na ito kung sa kalalom ng accountability because diha magsugod ang atuang credibility.
1: Yeah.
0: Diha po magsugod ang atuang good reputation. Yan. And credibilidad, ang imuhang reputasyon nakasalalay sa pagiging accountable. Ang pag-ako sa usa ka responsibilidad.
1: Ang pag-ako nga ikaw nagkamali, ang pag-ako nga ikaw imuhang responsibilidad ang kaninga butang.
0: Ayun, dili kay imuhang i-deny, dili pwedeng ipahid pagka imuhan ng for example sa trabaho, ato i-relate sa trabaho. Halimbawa, kung nasakupan nimo na kung imo nang nasakupan, imo hanang area, dili pwede nimo nang ipahid sa imuhang tao. Di nimo pwedeng ingon nga, kana sayop maguna sa kong tao, ana. Accountability tungod kay ikaw nangunguna, ikaw ang leader, mingon juga nga, ako aning sayop. Kaya wala na ko matanaw ang ako ang tao. Ayan. Wala na ko na supervise og tarong. Ako aning sayop, kaya wala na ko gitrabaho ahead of time. So that's accountability, mga kaibigan. Dili pwede nga, nairason kanunay. So, nang rason, wala na ko mabuhat kay napamagoy lang kakulian. Wala na ko mabantayan kay sala maguna nila. So, pagka inanagan niyang statement, ibig sabihin, dili ka accountable. You're not ka nang, dili ka, wala ka kahibaw sa values accountability. Accountable, mga, ang accountability, mga kaibigan, if nasabdan lang na sa kadaghanan, labi na ko na narbaho, sa bisan asa man nga aspeto sa itong kinabuhi, applicable yan. Pagka nasabdan na to ang lalum-lalum nga meaning ang accountability, mag-build ka o ka ng gwapo kayo nga character. Gabuild ka o gwapong character, gabuild ka o gwapong reputasyon sa imong pangalan o sa imong pagkatao. Yan. Kanang tawhana ni, makaingong yung gabang, kanang tawhana ni, malauman ni mga.
1: Malauman na, kaya accountable siya.
0: Accountable nga tao na.
1: Responsable siya.
0: Dili na siya, mahilig kong maghatag og excuse. Pagka mali yun na, maamin yun na siya. Tapos, dili lang basta giamin. Kaya ang tinuod nga accountable nga tao, dili lang basta giamin ang pagkakamali, kundi itinutuwid.
1: Yes, yan. Exactly.
0: Diyan makikita kung talaga accountable. Kaya na may ubang tao nga, for the sake lang, mahuman ng story, mahaikal sorry, sorry kayo.
1: Okay na. Sige, ako na ni mali. Pero dili ka accountable. Meaning, para lang for the sake na mahuman rang story.
0: Yes, so accountable mga kaibigan or accountability, pagka naisayop, amino nimo bilang nangunguna o bilang matured nga tao, bunga na sa kuang negligence, kapabayaan, kaya na nahitabo. So naipag-ako. So say next move, igo lang ba nga muamin ka sa imong pagkukulang or negligence? Dili. Ang tama nga tao nga nakahibaw sa meaning sa accountability, i-correct yun na niya. Correct. Or itinutuwid mga kaibigan.
1: Yes.
0: So, sa ganung paraan, makikita, nahahayag na talagang kasabot niya sa word nga accountability. Ayun.
1: Arnie, ba't ka? Para po sa uban, Captain Jake, no? Para masabtan po nila, kaninga example po ta, kanina bitong, syempre, sa kagipitan ng buhay ngayon, minsan, kumakapit tayo sa ano, Captain Jake, kaya bitong mangutang? Ang pag-uutang, syempre, sa pagmangutang ka, imuhan ang responsibilidad ng bayaran on time. So, for example, kung dili ka kabaya, dili man po di mo pwede nga, imuhan mo ang responsibilidad ng bayaran ni mo on time. Di po ka pwede mo ingon nga, dili po ka pwede mo ingon og kanang nga nung singlo naman ko ninyo nga wa mo kay kwarta na ikaw mo na responsible ana.
0: Yan, isa yan mga kaibigan. Halimbawa, pagka meron tayo, may bunga po ng kagipitan, minsan talagang maabot kita sa punto nga makapanghiram, ana.
1: Mm-hmm.
0: Doon ay manghigayon ngayon, ana, no? So, ibig sabihin po mga kaibigan, tao accountable, umaamin ang kanyang pagkukulang. Halimbawa, o sa iyang kanyang liability, may obligasyon ka. Wa pa kagisingil ang adlawa, ahead of time, magpapaliwanag ka na ng maayos. Kung sa kaliman, natutuo, talagang gipit or may lisod ang kahimtang. Kay dili pwedeng dito na tamo explain kapag kasinisingil na. Ayan, sa ganung paraan po mga kaibigan, nahahayag yung ating kredibilidad. Sa ganung paraan, nahahayag po yung kabutihan ng ating pagkatao.
1: Yes.
0: Talagang sadyang nagipit lang. Kaya ganun. Dili itong tinuyuan yun, hindi mo bayad. Lahi na siyang istorya. Kanabang galikay-likay, pagkapaninglon, masuko pa. Kanya, pagka medyo masuko na puntong maningil, masuko po ka, di mo na maayo. So, dito rata sa punto nga, imagine na ba itong panahon nga ng hiram ta, ng hangyo o rabagyod ta?
1: Correct. Tanan nga mga maayo nga mga kuan na itong...
0: And dili lang na siya about money, mamilaki.
1: Yes, tama.
0: Ang imong gihuram di ang pagtitiwala.
1: Correct.
0: Dili lang na siya basta kwarta lang.
1: Trust.
0: Can you imagine ang kanang kwartahan nga gihuram na ito? Halimbawa lang, papaliwanag ko lang na mas maayos mga kaibigan. Yung hiniram natin na pera o hinirma natin, maaring... pwedeng gamitod po na nila personal. Maaring napos sila pangangailangan. Maaring tigom na nila o tinigom na nila for emergency purposes.
1: Yes.
0: Pero pinahiram nila dahil sa pagtitiwala.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa kaluoy ba? Halimbawa, naluoy sa imo. Imo gipahiram sa imo ha, kay naluoy man. Ayan. Or di kaya tinigom na nila for emergency purposes. Nga sa panahon, nga manginahanglan sila na sila'y makuot. Pero tungod sa ilang kaluoy o pagsalig, ilang gipahuram.
1: Mm-hmm.
0: And kailangan po na to ibalik yun na. Kailangan mo ng hinaguan.
1: Correct. Tama yun.
0: Dili pwedeng pahirapan na to ang maningil. Kung gipit yun talaga, magpapaliwanag ng maayos, hindi sa panahon kung kailan sinisingil. Sa panahon na wala pagisingil o dili pa due, magpaliwanag na maayos. Ito po yung kaming sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: At sana totoo, hindi pwede yung nagdadahilan lang pero wala naman talagang layunin na magbayad. Kilahi man tong nagpapaliwanag na totoo talaga na walay kakayanan magbayad. Managlahi po tong naghatag lang og rason, naghatag lang excuse, pero wala gyud katuyuan nga magbayad. Paano makita na mamilaki? Ingon, walay kwarta, pero pagka nag-birthday, nag-celebrate man.
1: Oo. At actually, kasagaran, ingana ganun mahitabo, no? Kumbaga, wala yung kabay, pero naa ikahanda.
0: Ay, matingala ta.
1: Tinga ko nga, asa man nagi ka ng kwartahan ng makapalitsyon man? Yung mga narang litsyon roll.
0: And sakit kayo na sa nagpahiram o kwarta. Just so you know, ha?
1: Mm-hmm.
0: Lahi ang feeling sa nagpahiram sa kwarta. May pamuno. Kami nga nagpahiram, gaantos, mangani, miwa, mangani, ga. Di magani mi halos mamirienda, di magani mi halos mo palit og lamig nga pagkaon kay amo nang gitago-tago nya sa panahon nang ginahanglan mo among gipahuram kay nagsalig mi. So I hope nga ma-understand. We are all matured people and we both understand nga inana na sa kabugat. Nga dili na to kanang i-compromise ba. Dili na to ikambyo ang atong kadungganan o dungog tungod lang ana mga butanga. Kay ba magyuta nga usay magipita pero hinumdum mo na to nga natay obligasyon. Ayan, siguraduhon lang nato kay kana ba yung pagpahuram again dili lang na it's not just about the amount pamilaki.
1: Yes, it's not about the money.
0: It's not just about the money, it's about the trust nga gihatag sa imo. Ana ba bungas kaluoy, bungas sa pagkonsidera sa imo paghangyo. Nya sa panahon din. So again, that's accountability again. Ayan, ayaw mong kalimot ana kay ang tao nga accountable sa iyang actions, sa iyang lakang, sa matag desisyon, magbunga na og maayong nga karakter. Nya kanang maayong nga karakter magbunga nag maayong iyong kredibilidad.
1: Yes.
0: Oh, malauman ka, masaligang ka. Nya maayo kay na sa unahan kay kana nga pangalan, kana nga dungog, manahon pa man sa imong mga anak. Mudikit na ang maayong mga feedback sa imong pangalan. Madungog pa lang imong apelyido, kana gwapo na nga. Kana nga tao.
1: Isa sa mga nindot nga kung ang uban Captain Jake nangarap og kay nabitaw ang apelyido sa tumoy, for example, Mommy Lucky PhD. Oh, di ba? Captain Jake RN, registered nurse. Lami pud kay paminawon nga pagmuingon og Captain Jake, matinabangon.
0: Ana.
1: Mommy Lucky. Gwapa ka ayo.
0: Masaligan, masaligan.
1: Masaligan, no? Para politiko naman kayo. Pero tinuod bitaw na, no, Cap?
0: Tinuod eh.
1: Kaya kung madungog ang imong pangan, ay, sus ka ng bata. Bungutan.
0: Bungutan, kaya naman.
1: Manghuram dos nanay o kaguran, ay, pahuram ma.
0: Oo, kaya na. Ala, but nakas kaguran na. Pero kaya nga, istorya Mami Lucky, kaya nga kadungganan, manahon pa man na, imo pa nang ipasa karon sa imong mga anak. At pag abot sa panahon, imong mga anak, watakahibawa magod, magkita, mga ginikan, mawara, mantan ng kalibutan na. So, kanang dungog, kanang mga maayong dungog, manahon para sa mga anak de ka ni ganito?
1: Anak de ka ni...
0: Anak de ka ni Gumer? Ay, sus. Tabangan ka. Tabangan ka. Ano naman? Kaya ka to yung mong papabuutan to. Ana, sa buhay pa to. Ay, sus.
1: Ay, gusto lang po na ako na i-share. Speaking of yung anak, Captain Jake, kagabi na nga tumig na matiyan niya, na ako yung i-post nga picture nga sa among giadtuan, na ay nag-message ako out of nowhere, niingon siya nga, hala, Kuan, namatay na din si Kuan, ano siya? Kabalo ba ka nga ka na ang tawanan? Buutan, kaayo na siya, ginapapuyo na niya ang kanang mga igsuon ni Ani Ana dihang alibri. So ibig sabihin, kung nawala man galing, mamawala man galing ka din sa kalibutan, magpabilin ang maayong binuhat niya.
0: Mauna siya ako ginamin nga good reputation.
1: Yes.
0: So dili lang na siya, basta lang kwarta or amount, ang reputasyon na imong giampingan. Mabuild pa na over time. Mamana pa na sa imong mga anak. Manahon pa na sa mga sunod nga lahi. Nga mo na inindot nga ipamana ang maayong nga dungog. Kung sa baliktad naman po nga istorya, kung ma-out po ang dungog, di po maayo. Kaya manahon man po na sa imong mga anak. Ay, anak din na ni Kwan. So sa'yo, anak, kay mga anak. Salbahis kayo ng mga bata, anak. Salbahis ang ginikanan, anak. Kung salbahis ang ginikanan, salbahis po mga anak. Anar ba yun kasagara ng, I mean, mo yun ang judgment.
1: Tinood.
0: Normal judgment so sa kataw na, anak din na ni Kwan, Jesus.
1: Jesus, ay mo anak.
0: Kanang pamilya, di ba, ma-out kayo ba? Ma-generalize na kaagad, no? So mo na mong ginamin ba nga, dili maayo kung gubuon lang nato atong dungog tungod lang ng mga butanga. Ayan, so anyway, magandang araw po sa inyo. Ang paalalang yan, mga kaibigan, ay hatid sa inyo ng Magnum C! The most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay tatay ang Magnum C Herbal Capsule. Mayo sa bughat, lipong-lipong, anemia, kanang lupog, walay kusog ang tuhod. Magnum C Herbal Capsule. Kanang pagpanakit sa gusok, acid reflux, GERD, ay nako, nindot kay ulcer. Napakaganda po ng Magnum C Herbal Capsule. Pagka medyo ang problema gani acid reflux, iwasan po ang any caffeinated drinks. Bawal po ang may caffeine. Ang napakaganda po, focus muna sa capsule para gumaling tayo. Kay inom kag Magnum C capsule, nga inom po kag kape. Kahit na Magnum C Herbal Coffee, kaya Magnum C Herbal Coffee, to be honest sa inyo, naigya po yung caffeine na siya. Herbal coffee siya, pero decaffeinated. Ibig sabihin, ang iyang category, decaf, mababa ang caffeine, pero still may caffeine pa rin.
1: Yes.
0: Mga pag-trigger, parang lima, mataas ang acid mo sa katawan, magti-trigger pa rin siya. Kaya iwasan muna. Kung na acid reflux, GERD, kanabi itong manakit imong kuan, mga slumi mo ang kutokoto. Ang Magnum C Herbal Capsule ang maayong inumo na until mag-normalize ang kuan ng imong acid sa lawas, mubalik sa normal, o saka ka nalang magkape later on, pagka okay na.
1: Yes, pagka okay na ang imo ano. Ayaw pugpugsa ha, nga kanabi itong, kaya hingapi mong yud ko, mili. Kasi the more nga imo nang imnan ug ka ng caffeinated drinks, the more nga madaot ang imong tiyan.
0: Any kuan, any... Kahit na nung herbal, basta coffee, naag yun ay caffeine. Decaf nga lang. Sa amo, ang Magnum C Herbal Coffee, decaf siya. Ano bang ihang kuan ba? Ang Magnum C Barley Coffee, lami po na siya.
1: Yes, ang Magnum C Barley Coffee, kung gusto ninyo ka ng constipation, constipated ang tiyan, bloated. Ang kanang paminaw ni mo bloated, caffeine mo, brug. Ang rason ko nga nung usahay bloated ta kay tungod wa ta kabawas kay tungod nga tong pagbawas usahay kay dili man normal dili normalize kung nagida na tag 30 anyos Captain Jake pataas usually hinay ang atong metabolismo mo nang nindot kaayo ang Magnum C Barley Coffee para sa mga na-constipated or di ba ka bloated ka kay tungod sa barley nga naaani sa atong Magnum C na coffee.
0: And mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Yeah.
0: Ayan, sa Davao de Oro, makapalit ka diyan na sa Hingoog, Kabadbaran, Butuan City, mga taga Butuan na nandiha sa Kwan. Freeman Pharmacy. Ayan, Butika Freeman ata, I think. Mom's Option Pharmacy sa Bayugan, na nandiyan sa San Franz, na ng butika diyan sa San Franz. Naapod sa Santa Josefa, Gardose Pharmacy sa Trento, na napuna diyan sa Holy Queen. Tanang butika po, mga kaibigan, makapalit mog Magnum C. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kung mahilig ka sa kape, Magnum C Herbal Coffee.
1: Mm-hmm.
0: Masarap po yan, mga kaibigan. Kape, 175 pesos lang per box.
1: Yes.
0: Napulo na kasasye. Lami po na ang kape. Kung diri ka naman sa may bukid doon, Ana, sa Valenza City, nanas Maramag, Bukidnon, makapalit mo ni Ana and Don Carlos, Kibawi, Bukidnon. Wow, makapalit mo
1: Lantapan,
0: ni Ana.
1: Lantapan, Quezon, Maramag, Kibawi, Kalilangan. Available lang itong Magnum C Herbal Products din hangdapita. Kung mangutana mo, unsay laing products Magnum C na kompleto tanay, kape, nata, napuntay capsule, Captain Jake, para sa mga na-diabetes.
0: Ayan, Magnum C Dia Care. Ayan, kung mga diabetic naman ka, Ana ay Magnum C Dia Care. Kompleto yun ang Magnum C na po plus nga Magnum C para di mo malibog at tulang mo sa butika mangunta na mo sa pamaylaing product sa Magnum C.
1: Mm-hmm.
0: Kung diri ka sa may Davao del Sur, nas Magsaysay, naasa Digos, naasa may Bansalan, Padada, makapalit pug Magnum C products. Padada, Digos, Bansalan, makapalit mo diha sa inyong mga suki butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Napo ni sa makilala, napo ni diha sa Kidapawan, Mlang, Tulunan, makapalit po mo diha sa may Antipas, Magpet, Rojas, diri naman po sa may Midsayap, Kabakan, makapalit mo tanan diha. Kung diri naman po ka sa may Takurong, naana sa Takurong, sa Rojon Pharmacy, Love Pharmacy sa Takurong, sa Isulan, makapalit sad mo sa Isulan, and sa Surala, Santo Niño, Banga, Rojon Pharmacy, uban pang mga butika diha sa Santo Niño, and Banga, halos tanang butika sa Banga, Surala, makapalit mo. And sa Marbel, makapalit mo sa Cassandra Pharmacy o ingon man sa Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, makapalit mo na.
1: Sa Yours Generic, Your Generic Pharmacy, mapalit po na dala sa Marbel, Captain Jake, o sa Pearl Med Pharmacy. Available lang ito ang mga Magnum C products din.
0: Ayun, padayon na sa unahan mga kaigsuna sa mga suging at tigpaminaw sa itong programa. Pwede kayong mag-comment sa mga Facebook page. Wami nag-live kay Hinay kay Internet. Ayan, pangitaa lang ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky. Captain Jake, Jake and Mommy Lucky.
0: Pangitaa lang ang Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow. Tapos comment lang diha para mabasa na mo inyong mga greetings sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Kumuta ng...
2: Dali na yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Ah! Lamias imong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C. Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C. Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kaya ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
4: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum C Herbal Coffee?
5: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
5: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito!
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Uy, mga nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Kaman-kaman ninyo, kabitan ako po si Captain Jake.
2: Og ako si Mommy Lucky.
1: Kung saan ang programa po natin, mga kabigan, ay mapapakinggan sa buong, halos buong Mindanao.
2: Mindanao, oo.

0: Jake and Mommy Lucky nga amo Facebook page.
1: Ayan, Captain Jake and Mommy Lucky, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. Gaya nito, 19 messages po, mga kaibigan. Bago natin basahin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, naparami po ng mga nagsendang message. Ikaw, basahan, Mommy Lucky.
0: Ayan, thank you very much inyong pagpaminaw. Ang mga taga Mungkayo Pasian sa Globe, namina sila karon sa ato. Salamat sa pagpaminaw, especially kay Tate Polion. Namina po si Loretta Taroy, Warain, Captain Jake. Salamat daw, Captain Jake. Taga-union niya siya, Captain Jake. Mm. Salamat daw sa gihatag doon ni mga radyo kay nagsige na sila og paminaw sa programa Love, Sex, Marriage, and Career. Salamat po kay Salvador Hapayan ng mga taga-aras-asan, Caguaid, Surigao del Sur, si Marisa Polinar. Salamat po sa inyong pagpaminaw, si Joveline Cadile. Ayan, ang iyang banad daw nga namino po nga pwede daw ang gwapuha si Junski Gulay og ilaha daw ang bossing dari nga si Sir Jerry Soriano og Madam Evangeline Bacalia. Salamat po ang mga taga Langski of Surigao del Sur.
1: Si Ma'am Ellen Guerrero, nakaantaway sa programa natin. Salamat po, Ma'am Ellen Guerrero. And sa Salvador Hapayan, watching from Arasasa, nabasa na nato ni Roveline Cadile, nakaantaway sa programa natin. Ang tanang mga taga Palo Alto, Surigao del Sur.
0: Sila,
1: ah, okay, nabasa na.
0: Namina sila.
1: Si Lizelle Sanyurion ng San Roque na Bunturan. Nanay, si Ma'am Perlita. Ayan, salamat
0: si Mommy
1: po.
0: Mommy Pearl.
1: Mommy Pearl. Marami
0: hi, Mommy Pearl.
1: Ng Davao de Oro. Lagi nakikinig yan. Si Ma'am Ellen Guerrero dyan sa Nabunturan. Lagi nakantabay po yan. Thank you po sa inyo. Mga taga Mungkayo naman, si Rongel Bungkalon. Nakantabay sa programa natin. Thank you po sa inyo. And si Greline Socaire, gahulat-hulat mi sa programang LSMC. Thank you po.
0: Ayan, salamat sa pagpaminaw kay Ma'am Dai Chavez. Ganaminaw, good karon. Tigpaminaw ni nato sa ito ang Love, Sex, Marriage, and Career. Maraming salamat po, ma'am. Si Ma'am Dalia Ofamin, salamat din po sa iyong pagpaminaw. Si Greline Socaire, naminaw sila sa ito karon. Si Shawnee Magluyan Villarosa, salamat sa inyong pagpaminaw. Ug naminaw po at garon si Birch. Kaya po na yung pangalan na.
1: Birch,
0: Birch Tree.
1: Tree.
0: Oh, gatas, ma'am.
1: Oh, karagi na nga brand ba?
0: Ayan, o namina po si Hadhad Botbot. Salamat po sa mga taga-pantukan Davao de Oro. Salamat sa pagpaminaw. Always taga-paminaw sa FM Radio daw sa Mungkayo, Captain Jake. O si Kagaya og si JR nga nag-inom daw og Magnum si Barley Coffee.
1: Ayan, salamat po. Salamat po.
0: Asa man na ininit na or bug na nga Magnum si Barley Coffee.
1: Gusto na magi ka ng hilig og mga pigod, mga araw oras sa mga piyabon. Si Ana Hamero, maraming salamat. Si Ems Anob, nakaantabay sa programa natin. Si Luisa Morales, Lynn Padilla, Poliran Marisa, maraming salamat po. And si Marlene Ordes, salamat po Marlene Ordes, lagi nakaantabay yan. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Magnum si user din to.
0: Ayan, salamat. Mga taga San Roquel, Nabunturan, naminaw si Lizelle Tero, si Ronio, salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Lelet Rato, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Greline, salamat din po.
1: Ito po yung mga bagong nag-follow sa Facebook, si Cecil Garcia, si Jenny Rose Tolda, Virgilio Animo, si Roveline Cadile, maraming salamat po. And si Len Alhas. Kuyawag pangalan, Hadhad Butbut. Kuyawag
0: okay,
1: pangalan.
0: Okay, okay, okay. Kuyawag pangalan ni nila eh.
1: Mga bagong nag-follow sa Facebook natin. Ayan, salamat po sa inyo. Pwede nyo kami i-follow again sa Captain Jake and Mommy Lucky.
0: And Mommy Lucky. Shanalee Perez, maraming salamat po sa mga taga Magsaysay Misamis Oriental. Grami kainit dari. Uy.
1: Uy, sa Magsaysay. Salamat sa inyo.
0: Speaking of ha, grabe ang kainit. Kagahapon lang, nakatala ta o 42 degrees Celsius ang kainit sa Davao.
1: Ina nakainit kagahapon.
0: Ina nakainit kagahapon. Karon I don't know pero sa tanang mga lugar nga ang mainiton, mainit ang inyohang lugar, ang buhaton lang ginaay na magsige lang gid mo inom og tubig.
1: Ayan.
0: Hydrate, hydrate lang yun kay lusod ka ayon panahon na karon. O katong mga maintenance, ay kalimot sa pagtake sa inyong mga maintenance.
1: Mm.
0: Dili nang imnon na ninyo og na namo gibati.
1: Mm.
0: So dapat imnon gyud na siya. Apil lang syempre og Magnum si herbal capsule.
1: Ayan. Sa lahat po ng mga taga Maramag Bukidnon sa may palengke, lanog-lanog ang mga programa diha, labi na sa mga karinderya.
0: Hello.
1: Salamat po mga namaligyag prutas o mga prutasan diha. Thank you po sa inyo. Magandang araw po sa inyo lahat.
0: Yes. O syempre namina po si Joanne De Jesus. Salamat po. Si Ma'am Judith Castro, salamat sa pagpaminaw. Si Roveline Cadile, salamat po sa inyohang pagpaminaw. O namina po at karoon sila Blair Sanchez, sila Arlene Bacuyot, sila Joy Barangit, o si Maria Luz Tagoy. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Manalyn Pachero, Janeline Gambin. Thank you very much.
1: Si Ma'am Ruby Campo, ayan, namina sa programa sa Gate 10 Public Market, Tacorong City. Salamat po sa inyo mga taga Tacorong. And kadali lang kadi mga taga kadali lang mga nasa kuan sa

0: iba't ibang mga radio station na to. Ah, okay, wala sila yung mga greetings diri. Okay. Ah, sige, Mami Lucky.
1: Ayan. Sila Colette Armayan, salamat po sa inyohang pagpamina. Og, ay, tama day ba naman kung ito'y programa sa Radyo Captain Jake? Itong mga dungog ang itong program sa gikan sa buntag hangtod sa gabi. So, natay ginatawag nga quote ng ina mo. So, for example, ang quote na mga ginastory ang mama, gikan sa buntag ng programa, at tanga na ninyo kay namoy premium nga makuha.
0: Yun. Sa taon ng mga radio stations ko, asa tama dungog, gikan morning hangtod sa
1: gabi.
0: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Isang masalimuot po na kwento ng aking buhay ang ibabahagi ko sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nanay Lenny. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa akin at ng aking anak at ng aking buong pamilya. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, nung magdesisyong kami ng aking asawang maghiwalay na lamang. Noon pa man, Kapitan, ay nasaksihan na ng aking nag-iisang anak na si Joel ang lagi naming pag-aaway ng kanyang ama. Bata pa lamang siya. Siguro mga 3 years old pa lamang si Joel noong, Kapitan, nang madalas kaming mag-aaway ng kanyang ama. Alam kong kahit man sa murang edad ni Joel noong, Kapitan, ay talagang nabibigatan rin siya lalong-lalo na kapag ka nakikita na niya akong umiiyak. Lalong-lalo na kapag ka nasasaktan o sinasaktan na ako ng kanyang ama. Sa liid po ng aming pamamahay, wala akong lugar na pagtaguan. Gusto ko man sanang umiyak, magtago, para hindi ito makita ng aking anak. Pero ang bubong o parang ang bahay namin, Kapitan, o ang bahay namin noon ay 4 na corner lamang. 4 na sulok o may 4 na sulok at wala kaming kwarto. Ganong kahirap ang kalagayan namin noon. Ganong kahirap ang aming pamamahay o aming pamumuhay. Kung saan kami kumakain, doon naman kami natutulog. Wala kaming mesa. Kung saan pwede sana kaming kumain na magpamilya. Walang diskarte ang aking asawa, Kapitan. Bagay na madalas namin itong pinag-aawayan noon. Hindi rin siguro nakatagal ang aking asawa, Kapitan, dahil sa galit niya sa akin, dahil madalas akong nagtatanong, dahil madalas akong nagtatanong sa kanya kung ano kaya ang magiging kapalaran namin. Ito ang naging dahilan kung bakit siguro nag-alboruto ang kanyang ulo. Naghanap siya ng ibang babae. Hindi lamang isa, dalawa, ilang beses ko nang nahuli ang aking asawa noong, Kapitan. Nung dalagat binata pa lamang kami, hindi ko man siya nakitang may bisyo. Kaya ko nga po sa pinakasalan ay dahil akala ko noon ay napakabait ng lalaki. Bagamat maraming naliligaw sa akin noong, Kapitan, tandang-tanda ko pa na may mga naliligaw sa akin noon na may mga grado. Nakapagtapos ng pag-aaral at meron pa nga po akong isang maniligaw noon na isang guro. Hindi ko sinagot at mas pinili ko ang naging asawa ko dahil akala ko noon ay mabait siya at maasahan ko at may pangarap sa buhay. Pero noong mag-asawa na kaming dalawa, Kapitan, naranasan ko ang labis na kahirapan ng buhay. Yung tipong hindi naman ako sanay dahil pinalaki naman kami ng maayos ng aking mga magulang. Bagamat hindi naman kami mayaman, pero napag-aral naman kami ng aking mga magulang. Sumama ako sa isang lalaki, Kapitan, na inaakala kong mabubuo ang isang pangarap. Pangarap na magtagumpay sa buhay. Kinalaunan ay bumigay na rin ako. Lalong-lalo na sa mga panahong nagpaalam na siya sa akin at gusto na niyang makisama sa bago niyang karelasyon. Hindi ko na pinigilan pa, Kapitan. Pakiramdam ko noon, makakawala rin ako sa wakas. Hindi ko na inisip na kasal kaming dalawa o mag-asawa kaming dalawa. Ang inisip ko na lamang, Kapitan, kung ano ang magiging kapalaran, kung ano ang magiging bukas namin ng aking anak. Di bali na maghiwalay kaming dalawa. Wag lang akong makulong sa isang relasyon na lagi na lamang akong nagtitiis, na lagi na lamang ako ang umiintindi. Itinaguyod ko ang pamumuhay namin ng aking anak. Bumalik muna ako at pansamantalang nakitira sa aking mga magulang na hindi rin naman nagtagal, Kapitan, at pumanaw rin ang aking mga magulang. Makalipas lamang ang 4 na taon
Nauna ang aking ama at sumunod naman ang aking ina. Kaya doon na ako tumira sa amin. Ako na ang nakatira sa aming pamamahay. Ang iba ko namang mga kapatid, Kapitan, ay may kanya-kanya na rin buhay at may maganda na rin hanap buhay. Kaya hindi na nila hinabol kung ano man ang naiwan ng aming mga magulang. Pumayag na lamang sila na doon na ako tumira sa kung saan pamamay-ari ng aking mga magulang. Sa paglipas ng mga panahon, lumaki ang aking anak. Naging binata. Nung sa kanyang pagbibinata, Kapitan, ay nagbago ang kanyang pag-uugali. Napakatalinong bata ito. Elementarya pa lamang ay lagi na itong first honor. Isang karangalan ko bilang isang ina na magkaroon ng isang matalinong anak. Subalit, nung siya po ay mag-high school na, nag-iiba na po ang kanyang pag-uugali. Madalas niyang inirereklamo ang kahirapan namin. May mga bagay kasi siyang hinihingi sa akin, Kapitan, na hindi ko kayang ibigay. Madalas, nagsiselos na siya sa kanyang mga kaklase kung saan pinagbibigyan ang kanilang mga magulang. Gaya na lamang ng mga laruan o di kaya ay bagong gadget. Bagay rin na hinihingi ng aking anak. Hindi ko kayang maibigay dahil wala naman akong magandang pinagkakakitaan. Tanging pagtatahi. Kung meron lamang pinatatahi ang aking mga kapitbahay o di kaya may mga dayo sa amin, saka lamang ako kumikita ng pera. Yun lang naman kasi ang alam kong trabaho, Kapitan. Napabarkada ang aking mga anak sa medyo may kaya sa buhay. Pinagtiisan ko na nga lang po, Kapitan, na mapag-aral ang aking anak sa isang pribadong paaralan. Kasi yun lang naman ang pwede kong ipagmalaki sa kanya. Kahit napakahirap ng aking kalagayan, kahit napakahirap po ng aking sitwasyon, lalong-lalo na kapag ka panahon na. Panahon na sa examination at bayarin, hindi ko na alam kung saan ko kukunin ang pangbayad ko sa kanyang pag-aaral. Mahal kung ikukumpara sa pampublikong paaralan. Ako po kasi ang nangihinayang dahil matalino ang bata. Alam kong magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Pero sa paglipas po ng mga panahon, nakita ko ang kanyang pagre-rebelde, Kapitan. Lalong-lalo na't madalas nang sinasabi sa akin na bakit pa raw kami nag-anak ng aking asawa noon na hindi man daw namin kayang buhayin at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kung hindi lamang daw sa matalino, siguro napakahirap daw na kanyang kalagayan. Bakit daw kami nag-aanak? Hindi ba daw namin pinag-iisipan ang aming pinasok na buhay? Galit na galit siya sa kanyang ama, Kapitan, kung bakit daw iniwang kami. Siguro ang mga galit na yung Kapitan ay matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Siguro ang galit na yun ay matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan na unti-unti lang lumalabas, Kapitan, nung mga panahong binata na siya. Nakapagsalita na ng masasakit patukol sa kanyang nararamdaman. Nasasabi na niya mga bagay kung saan, Kapitan, nasasaktan rin ako bilang isang ina. Pakiramdam ko ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Kaya sinasabi ko sa aking anak, nakita mo naman, anak, na lahat naman ang pwede at maari kong gawin ay ginagawa ko naman. Oo, wala akong matinong trabaho. Pero sa tingin ko, kailanman hindi ako naging pabayang ina. Sinabi ko pa sa kanyang pinag-aral nga kita sa isang pribadong paaralan, private school. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Kapag ka nagsasalita na ako ng ganyang, Kapitan, alam kong nagtitimpi lamang ang aking anak. Alam ko at nababasa ko sa kanyang mga mata na may mga bagay pa sana siyang nais sabihin sa akin, pero alam kong pinipigilan lamang niya ang mga bagay na ito. Dahil siguro ayaw niyang masaktan ang aking damdamin.
Nauuwi na lamang sa pag-iyak niya at pagluhan niya. Lalong-lalo na kapag ka pinipigilan na niya ang mga bagay na gusto niyang ilabas. Pinapaliwanag ko na lamang ng mahinahon sa kanya. Ang sabi ko, kaya nga kita pinag-aral ng pribado o sa pribadong paaralan. Sinusuportahan kita dahil ayaw kong magaya ka sa amin ang ama mo. Kinakaya ko naman. Ang gusto ko ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Naiintindihan ko rin ang damdamin ng bata. Naiintindihan ko rin ang damdamin ng aking anak, Kapitan, dahil alam kong... Dahil alam kong nangangharap rin siya sa mga bagay kung saan meron ang kanyang mga kaklase, lalong-lalo na ang kanyang mga kaibigan. Bagong sapatos, bagong bag, bagong cellphone, kung saan nakikita niya ang mga bagay na ito sa kanyang kaklase, kung saan wala akong maibigay sa kanya. Ang cellphone niya ay tanging keypad pa rin. Cellphone ko pa ito, Kapitan, na pinaglumaan ko na at ibinigay ko lamang sa kanya para may magamit siya sa kanyang pag-aaral. At sa tuwing may mga research siya, wala man lamang kaming laptop o computer o kanang kahit na Android phone para mag-research sana. Pumupunta pa siya sa lungsod para makapag-internet lamang at gawin ang kanyang mga research. Siguro dahil sa ganito ang aming sitwasyon, kaya nag-aalburuto siya. Kaya napapaisip siya na hindi naman dapat sana siya naghihirap. Kung alam lang namin ang mga magulang, kung paano gampanan ang aming responsibilidad. Sa bagay na ito, Kapitan, parang sinisisi ko rin ang aking sarili. May punto rin naman ang aking anak. Kahit nasasaktan ako at kahit masakit mang pakinggan, pero may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Totoo naman. Hindi nila kaling, hindi nila kasalanan na maging mahirap. Kasalanan namin ito ng aking asawa kung bakit namin pinasok ang ganitong buhay. Bakit kami nag-asawa noon kahit hindi pa man kami handa? Walang araw siguro, Kapitan, na hindi ako nananalangin. Nananalangin ako na sana lumuwag din ang kanyang pakiramdam. Nananalangin ako na sana isang araw maiintindihan niya rin ang lahat. Na sana kung hindi ko man kayang tuparin ang responsibilidad ko bilang isang ina na mabigyan siya ng maginhawang buhay, sana'y makuha niya balang araw. Sana sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan ay makamit niya ang kanyang pangarap.

Dumating sa punto, kapitan, na nagpaalam ang aking anak. Sabi niya sa akin, doon na lamang muna daw siya uuwi sa bahay ng kanyang kaklase, kung saan mas mabuti na raw doong tumuloy, masarap ang pagkain, at kilala rin daw ang aking anak ng ina ng kanyang kaibigan. Welcome na siya sa pamamahay na ito. Yun ang sabi niya sa akin. Pinaliwanagan ko naman ang aking anak, kapitan, at sinabi kong iba pa rin na may sarili tayong pamamahay. Iba pa rin na may sarili kang kusina. Iba pa rin ang sarili mong pagkain. Sabi niya sa akin, kapitan, hindi naman daw o wala naman daw problema sa mga magulang ng kanyang kaibigan. In fact, ang katotohanan, sabi niya, ang mga magulang pangaraw ng kanyang kaibigan ang nagsabing doon na raw sa tumira kung sakaling nahihirapan daw siya sa pag-aaral. May sarili silang computer at may sarili pang internet. Yun ang sabi ng aking anak, kapitan, para makapag-aral daw siya ng maayos. Siguro, hindi ko rin alam kung paano at ano bang sinabi ng aking anak sa mga magulang ng kanyang kaibigan. Siguro may nasabi siyang naghihirap siya. Siguro nakwento niya kung gaano siya kahirap. Kaya naawa siguro ang mga magulang ng kanyang kaibigan, kaya nagyayaya itong doon na lamang tumira. Masakit sa akin yon. Hindi ko man kayang sabihin, kapitan, pero pakiramdam ko na walang kwenta. Parang walang kwenta akong magulang. Parang walang kwenta akong isang ina. Hindi ko man sinasadyang ganon ang maramdaman ko, kapitan. Pero yun talaga ang naramdaman ko sa pagkakataong sinasabi ng aking anak na mas mabuti na raw doong tumira sa bahay ng kanyang kaibigan dahil masarap ang pagkain, magandang tulugan, at willing naman daw ang mga magulang ng kanyang kaibigan na tanggapin siya. Ilang beses rin nung nagpaalam sa akin, kapitan, na nung una hindi ko pinayagan. Pero makailang beses na rin niyang ginawa sa akin ang hindi pagpapaalam kung saan doon siya natutulog sa pamamahay ng kanyang kaibigan. Magalit man ako, kapitan, pero alam kong rebelde na rin ang utak ng aking anak. Baka maglayas pa ito at baka hindi ko pa alam kung saan siya pupunta. Mas minabuti ko na lamang na payagan na lamang siya sa kanyang gusto. Sinabi kong sige. Kung yan talaga ang pasya ng iyong kalooban, kung yan din naman ang sinabi ng mga magulang ng iyong kaibigan, basta ba mag-ingat ka lamang? Magsilbi o pagsilbihan mo rin sila. Sa umaga, magwalis ka, maghugas ka ng pinggan, huwag kang tatamad-tamad kasi iba pa rin ang may sarili kang pamamahay. Tinupad niya ang kanyang sinabi o pagpaalam sa akin, kapitan, nung araw mismo na ako'y pumayag, ay agad naman siyang umalis. Bit-bit ang kanyang mga damit at halatang-halatang, tuwang-tuwa pa siya, kapitan. Ako na lamang ang naiwan sa aming tahanan mag-isa, nalulungkot at umiiyak. Tumatanda na ako, wala nang lakas. Ilang taon na lamang siguro ang natitira para sa akin, kapitan. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang pag-arali ng aking anak sa college. Tanging pananahi lamang ang aking alam na trabaho o hanap buhay. Hindi kasya. Alam kong kulang na kulang. Pinapasa Diyos ko na lamang ang lahat, kapitan. Akala ko ay magiging masaya na ang buhay ng aking anak. Akala ko nakasumpong na siya ng grasya. Subalit isang araw na lamang, kapitan, ang may babalitaan ako. Tinawagan ako mismo ng ama ng kanyang kaibigan ang sabi agad ko raw puntahan ang kanyang anak.
Nasa kanilang pamamahay, kapitan, at pinatawag ako ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Na ang sabi at bungad pa sa akin nung ako'y dumating, magnanakaw ang iyong anak. Hindi ko pa man alam, kapitan, pero agad akong napaluha. Nadatnan ko kasi ang aking anak na umiiyak. Rinig na rinig ko ang mga sinasabi ng kanyang ang mga magulang na nagpatuloy sa kanya. Gaya na lamang ng walang hiya, gaya na lamang ng walang utang na loob. Mga salitang nakakasakit ng damdamin. Lalong-lalo na sinabi ng ama ng kaibigan niya, kapitan, na wala kang utang na loob. Pinatuloy ka namin sa aming tahanan, nanakawan mo pa kami. Hindi ako halos makapaniwala, kapitan, dahil niminsan hindi ko pa man alam o hindi ko alam. At niminsan ay wala akong sitwasyon o karanasan na nagnakaw ang aking anak. Sabi pa ng mga magulang, kunin mo na ang anak mo kaysa ipakulong namin ito. Wala na akong kahit na anumang salita, kapitan, dahil ayaw kong mas lalo lang magalit ang mga taong ito. Ayaw ko nang palakihin pa at niyayaya ko na lamang ang aking anak na umalis na tayo. Agad-agad ay dinala ko ang kanyang mga damit. Pagdating sa bahay, hindi pa rin maputol-putol ang aking mga luha. Umiiyak pa rin ako, kapitan, dahil nasasaktan ako para sa aking anak. Bakit mo naman nagawa, anak? Yan agad ang bungad ko sa kanya. Tanong na gusto kong makarinig ng katotohanan. Bakit niya nagawang magnakaw? Ang sabi niya sa akin, kapitan, ay kasalanan niyo ito. Hindi niyo ako kayang bigyan ng mga gusto ko. Naiinggit ako sa aking kaibigan. Ang tagal ko nang pinangarap na magkaroon ng cellphone na may kamera. Ang tagal-tagal ko nang nangarap at hinihingi sa iyo na sana magkaroon ako ng cellphone na kahit man lang sa ganong paraan ay makapag-internet ako. Magagamit ko naman ito sa aking pag-aaral. Doon ako umiyak, kapitan. Sinabi ko sa kanyang mahirap lang tayo. Nung sinabi mo sa akin na gustong-gusto mo ang bagay na yan, walang araw na hindi ko pinangarap para sa'yo yan. Kahit anong gusto ko, kahit anong gawin ko, sadyang hindi ko kayang bilhin ang gusto mo. Alam mo naman na magkano lamang kinikita ko, anak. Hindi ako maramot na isang ina. Mapagmahal ako at alam ko kung ano ang gusto mo. Kung pwede nga lang, bakit hindi ko bibilhin ang ganong bagay? Humahagulhol na ako sa pag-iyak sa pagkakataong iyong, kapitan. Sobra ako nasasaktan dahil hindi ko lubos akalain na kayang gawin ng anak ko ang pagnanakaw ng cellphone. Nasira pa ang pangalan niya at ito ang naging dahilan kung bakit napahinto ko siya sa kanyang pag-aaral. Wala na siyang mukhang maiaharap sa kanyang mga kaklase. Kumalat na rin ang mga istorya. Halos lahat ng mga tao siguro nakakilala sa aking anak ay alam nilang nangyari, kapitan. Naiintindihan ko rin dahil napakadaling ikalat ang chismis. Bilang isang ina, kapitan, ako ang unang-unang nasasaktan para sa aking anak. Kung pwede nga lang itago ko ang aking anak at magpakalayo-layo kami. Kung pwede nga lang dalhin ko siya sa ibang lugar at doon na tumira. Pero wala talaga akong pera. Sa pagkakataong ito, kapitan, sadyang na-depress ang aking anak. May mga pagkakataong tulala at hindi ko makausap ng maayos. Nasa loob lamang ito ng kwarto at hindi umiimik.
Minsan, isang beses lamang kung kumain. Hindi ko makausap ng maayos sa tuwing nagtatanong ako sa kanya. Tinatalikuran lamang ako, Kapitan. Ito ang lubos na... Lubos kong dinadala ngayon. Ito ang lubos na pinoproblema ko ngayon, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit may mga araw, gabi, na halos hindi ako mapakali. Nasasaktan ako sa araw-araw na nakikita ko ang aking anak na nagkakaganito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento. Lubos na gumagalang,

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko'y Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, kada Borok City, Mainit, San Isidro, Magnan. Sa una, kuhan mang good, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot good ang Magnum C kay na ang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, good kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot good ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, kaya na, kay ma-afford man amo kay isang pobre rin, kaya maka-afford mang good taala nga kapsula, kaginang tambal nga plus kag inang tapi barato ra man gud siya. Salamat sa Magnum C kay Captain G nga pa-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gayon na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi niya i-rekomenda sa kong mga kaubang sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C Dia Care. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Dia Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Dia Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
9: Ha? Kabuhin mong kuoy.
0: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
9: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
0: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
9: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
0: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
8: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
10: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitumbalik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
8: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Ikaw na pala.
12: Love.
13: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
15: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
13: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Ay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawon tayo ko sa trabaho.
16: Isgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
17: Ingatan mo siya.
16: Love, sex, marriage and career.
18: Hey, pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
19: Sex, Marriage and Career. Here's Owen si Mami Lucky of si Captain Jake.
18: Murag gahinam-hinam ta karon kay murag mula na imong good murag ang panahon murag kulimlim ba.
19: Hala, lami magakusgakos room.
18: Okay.
19: Lami magakusgakos basta bugno ang ano cap.
18: Okay, sige na te greeting sa Mami Lucky.
19: Grabe. Sige, sige niya sa kina kung ginaingon ba.
18: Sa mukan mo gugawa na masabayan ng istorya ha. Good dito tas greetings daro.
19: Cha-cha. Salamat sa inyo pagpaminaw si Nanay Flor Flores. Kamusta naman daw ta? Okay ra kay Minay. Salamat kay sa imong pagpangumusta. Sir Janaline Amaro, ang mga taga San Francisco Agusan del Sur. Salamat po sa inyo pagpaminaw. O kanunay nga naminaw po sa tuwa Captain Jake. Wala lain si Blair Sanchez. Si Heart Desire. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Thank you very much. O sa mga nag-share sa itong Facebook karong adlawa. Thank you very much sila Rodel Masangkay, sila Ma'am Janaline Arceo Amaro, si Roveline Cadillo, og syempre si Mommy Pearl nga always naga share sa ato ang programa kanuna. Yun.
18: Wala na? Okay. Sa lahat po na may mga internet, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Ito mga greetings na ito mga kabiyan ay nababasa lamang namin sa Facebook. Ayan, gaya po ni Dalia Ofamin, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ayan, mga nag-message naman sa Facebook. Ayan, si Marisa Puliran, maraming salamat po. Nanay Carmen Porras, ay, thank you po sa inyo.
19: Ay, Nanay Carmen.
18: Ayan, Nanay Elsa Narikit, maraming salamat. Nanay
19: Lani. Nanay Neneng Kanatoy.
18: Ayan, Nanay Lani Plaza. Ayan, salamat po sa inyo. Nanay Elsa Narikit.
19: Ayan.
18: Nanay Flor Flores, kumusta na po? Ayan. O, kinsa pa may ito ang mga nanay diyan.
19: Ah, syempre.
18: Kung diri ka banda sa may, ano, sa may San Francisco, Nanay Valentina Alvarez, Nanay Nelly, Nanay Nora, hello po sa inyo. Ayan. O, si Nanay Trabok, kumusta na kas nanay? Itong Caravan Day na ito ni Agi sa San Francisco, siya ni Antoy, kumusta na kas nanay? I hope all is well kay Nanay Trabok. Ayan, kisa pa ba?
19: Si Nanay Lilia Mating, katong naghatag sa Togmanok dito sa Nabunturan. Salamat ka, ayan na yun, ha? O siyempre sila Nanay Bising Lumusbong, Natividad Luntayan.
18: Oo, si Nanay Sining Emper. Si Nanay Sining Amper, Emper.
19: Emper.
18: Ayan.
19: O si Nanay Everlyn Patensyo, salamat po sa inyong pagpaminaw kanunay sa ato.
18: Ayan. Okay, kisa pa ba?
19: Sila Nanay Hinara Clarigo.
18: Ayun,
19: taga San Francisco.
18: Oh, salamat po Nanay Hinara. Ayan, mga laging nagtitext yan sa programa. Kaya lang minsan di namin nababasa. Gaya ngayon, walang ako ang cellphone nga 0933812 kay way battery. So, hindi naman yung mga Tatay Carlito. Ayan, salamat.
19: Tatay Carlito, hello po si
18: Tatay Wilson Katumaw. Salamat sa inyo.
19: Si Nanay Rebecca Stoke. Salamat ka ay sa iyong pagpaminaw. Si Nanay, siyempre, si Nanay Julieta Nisnisan dira sa may Nisnisan store, Captain Jake. Yan na ba yung ipalimpiyuhan ng iyahang kuan cup? Kanabitaw ang iyahang signage din, ha? Kay para makita gyud ang Magnum C dira ni Nissan store sa may Monte Vista. Salamat sa inyo pagpaminaw. Mga nanay na to diha nga sa Compostela, si Nanay Yucrash sa Balmoria. Salamat sa inyo pagpaminaw kanunay. Ug si Nanay Waning Plusan, si Susie Malamo. Ug syempre ang silingan ni Nanay Carmen Porras nga si Nanay Angelita Masambali. Kaya ano siya nga sa mani, sige naman si Carmen ang inyuhang i-greet.
18: Wala.
19: Silingan mami ni Carmen Porras. Ayan, i-greet na ginakog todo-todo, ha? Si Nanay Angelita Masambali.
18: Ayan, salamat po sa inyo, Nay, ha? O may mga internet kayo, pwede naman kayo mag comment diha o mag-sign og greeting sa amo. Pwede mo palihog lang kung off ani Mami Lucky ng automatic na response kayo. Sahay magod, abin na to, na response na niya.
19: Ay, oh, sige.
18: O,
19: okay,
18: amang Facebook mo, basig matingala mo, na magayo AI ana automatic mag-response.
19: Mm-hmm.
18: So, mas maayos siguro nga kami na lang mo response kayo. Sahay, di na mo mabantayan mo ang Facebook lang mo reply iya.
19: Mm-mm.
18: Oh, niya di may kibaw nga, nag-message na si ganito, nag-message na si ganito. Ayan.
19: Yeah.
18: Si Jimaya Bungkalas, namina sa programa. And si Gary Lagunday, si Jenny Tolda, si Maria Ruena Ilahas, maraming salamat. Si Gerson Garona, Berna Rose Gabriel, si Joy Rabago. Maraming salamat po sa inyo. Pagbasing ni Serata Obsar. Nanay Guan, Biserata Obsar. Maraming salamat po.
19: Oy, salamat po, Nay. Thank you very much sa inyo pagpaminaw.
18: Perminti gini, basta na ay Caravan Day sa Davao de Oro. Nanay Ginis, Nanay Guan. Ni Serata Obsar. Salamat sa inyo, Nay. Si Marnie Flores, maraming salamat po. Nanay Teresita Biit, maraming salamat
19: po. Biit family, hello po sa inyo. Kamusta naman mo?
18: Dianis Amid Sayap. O si Nanay Sining Amper. Laging nakakikinig po si Sheila Guillermo diha sa Davao del Sur. Salamat po si Ruth Samsona. Maraming salamat. Daghan pa ni sila diha sa may kuan, diri sa may tawag ani, diri sa may Bansalan. Nakalimot ko si Nanay kuan, nagsigitog message ako. Ga-message ko sa kuan Sunday, happy Sunday, nag-greet sa mo, kadali lang ha. Ni-greeto sa kuan, happy Sunday. Kagahapon to siya, Mami Lucky. Si Ma'am Emily Competente diha sa may Tandag City. Nanay Cristita Ormilio sa Bansalan. Ayun.
19: Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat gid kaayo sa mga nanay og tatay nato dinha nga naminaw sa toa. Og katong mga
18: ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook. Jennifer Bumanlag, marami salamat. Merlin Iglesia, si Jen Malinao Cabal, si Boy Jing Toro-Toro. Ayan. Og si Jam Al-Aziz. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook ngayon. Ayan. Pwede nyo kami i-follow again. Hanapin lang mabuo ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Ayan. Si Boss Owen De Los Santos nag-message sa karon. Thank you po, Boss Owen. Si Nanay Flor, nag-PM. And si Jeneline Amaro. Thank you po sa inyo. Si Kulit Armayan, maraming salamat. Si Shinley Peras. Nang magsaysay, maraming salamat po.
19: Ay, Captain G, gusto na din ako mag-greet belated happy birthday kay Ma'am K of Sunlight Grocery. Birthday niya katong May 2.
18: Uy!
19: Happy birthday, Ma'am K, sa may Sunlight Grocery. Salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw po, Captain Jake, ha? ang happy 25th year anniversary sa Sun Life Grocery. Galanog-lanog permanente ato ang kuan din ha, radyo din ha. Salamat ka sa inyo. Siyempre, Jukarje, Surplus, salamat po sa inyo. O siyempre, si Ma'am Karen. Hello, Ma'am Karen. Ana, si ana to si Kokoy Banga. Ang agila na to, di ha, Ma'am Karen ha, sa Jukarje. Oh. Wasa kabalo nga, nana sa mo ang agila.
18: Di na, ni Gwen. Ah!
19: Nana po, nara po siguro ilain po ng agila dito.
18: Ah, okay, okay, okay. Ha, tagaan mo po may agila good. Anyway, mga taga-Jukarje, salamat po sa inyo. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ng ating takapakinig. Isang nanay po ito, mga kaibigan. Makinig po, lalo-lalo sa mga nanay. Ang kwento po niya na ni Lenny. Ang kwento po niya, isang anak niya, nag-inusarag yun yung anak.
19: Si Joel.
18: Broken family, ang bana ni Bia, pati malasa. Kaingong po tanga, kanang very unfortunate kayong nahitabo ba kay Biaan pa sa bana niya, human, humagbiya sa yung bana, yung ipaningkamutan niyang anak na buwi-buwi ba. Nibalik siya dito sa yung Pinoyanan sa ginikanan, ginangamatay may ginikanan, so siya na ni Puyos Balimalay. Niya gibuhi na yung anak tungo sa pagpanahi. Ayan, daghan makarelate ani sa mga nanahi, manahi ay karon. Hmm. Pila ramen to ay income ng manahi ay mamilaki in town. Oh, magpatahi ka, tagalan ni mo, usay, mga ayura, pila may bayad ani.
19: Labor.
18: Usay, nagabisilingan, nagpatahi ko ganang natanggal ang zipper. Pangayuan na kong 50 pesos, ha? Inana ang ilahang pangayo lang. Amo ba, 50 na yung pangayo, ani? Abi na kong guwan. Inana sa baka na inatora kayong presyo niya. Kay bawo jugoon sa kalisod ng Panginabuyan, eh? Because knowing kung pilalay charges kung manahira ka. Pero na lang siguro kung nadyo kay pwesto, ano ba? Siguro, dako na ko na siya. Pero inato lang, balay-balay lang, usay, na magpatay uniform, ano, o magpa-resize ana pila ra may charging ana
19: kumbaga kaning trabaho kanang ginabuhat nila is kanang dili na siya kanang ganin bitaw mo yung kanga makadato kumbaga
18: buy-buy
19: lang yun
18: tawid-tawid lang so kasabot na ni mo ni Panginoon sa usa kay nahanin yang anak kay nindako yung anak medyo nagkaroon og dili mayong understanding ana ba murag na influensyahan siguro. And mangibog na ba ang yang anak mangibog so pag mangibog na dito ang envy ang yang na dito ang iyang una-una nga murag iyan ang i-blame ang iyang ginikanan. Nganong di ko kapalit ako mga classmate, makapalit mag-inana. Mm-hmm. Swertiha sa mga classmate nga na si parents nga makapalit og mga gamit nga gusto nila, sapatos nga bago. Yung sa kamang yun nga, kita, halimbawa kita bang pobre. Mm-hmm. Mangarap man yun na, maibog man yun na, pero usahay man yun na kapalit. Ang iya, instead of kanang himoon siya o kanang himoon siya inspirasyon, na himoon na niyang kuhaan, murabag, mas nilabi na noon ang ihang kanang pa...
19: Drive.
18: Dili, mas nilabi na noon ang ihang panelos. Kana bang, ano ba, sige tawa na, masina ba?
19: Masina, masina hon.
18: Ayan, so inana ang na-develop niya nga karakter, inana ang na-develop niyang kinaiya nga, nahimo na noon siyang masinahon. Pag naay dito yung classmate, gusto po niya, naa siya, naa niya, iharabang i-blame ang ihang parents, iharabang i-blame ang nahitabo sa ginikanan, inana ba? Mm-hmm. Lindot istoryahan mamilaki.
19: Guwapo ni siya, Captain J, kasi, una sa tanan no ang mindot mugod nga murag bungad nga pangutay na ani Captain J kung pobre ba ka pobre na lang bagid ka diba ang kapobrehon manggod dili siya dili sala or kanabitang dili sala mamahimong pobre pero kung pobre na ka unya wa kay kanang laing gibuhat ba para maiahon ka sa kapobrehon I think dinha ang kumbaga kulang Captain J kasi namangod sa ato ang kinabuhi nga it's either ang imuhang status sa imong kinabuhi, it could be your inspiration, or it could be, marag mahimo na nimong content, kanang imuhang contento na ano ba, na puwesto sa imuhang kinabuhi ba, kanang kapobrihon. So I think, Captain Jake, dili man ta makabuot kung kinsa nga to ang, dili ta, we cannot choose kung kinsa nga tong mahimong ginikanan. Pero, isip isa kainahan, pwede man ta makapili ba sa kapalaran nga pwede natong ihatag sa ato ang mga anak. Tama ba ka? Dili ta makapili o ginikanan because if ako, anak ko, mao magin akong ginikanan. Pero pwede ta makapili o maayong kapalaran para sa atong mga anak.
18: Pwede. Kung may pamamaraan.
19: Kung may
18: pero
19: pamamaraan.
18: If given ba the situation, for example, pariani, usan na lang, solo parent. And in any sitwasyon, ang desire na, pero ang kahigayunan ba, medyo kulang.
19: Medyo kulang.
18: Kulang sa, maybe, kaalam sa diskarte. Kinamanggit po yung mga tao nga, magaling dumiskarte. Na po yung mga tao nga somehow, dili alay nilang una-una sa inana. Banamag, di malikaya. Pero ang desire na agod.
19: Yes.
18: Kanabang, maluoy ko kasi mong anak, hindi ni mo mapalitan. Maibugod ka.
19: Oo, nakita na ako kay Nanay Lenny, Captain Jake, no, na kanabitong, if, syempre, isa naman iyang anak. Wala man siguro ka ng, kung first time ka nga inahan, first time mom ka, inahan, bago kang inahan, dili man siguro dayon ka ng perfect ang imuhang pagkainahan, agad-agad dayon din ha. Diba? Kasi no one, wala may ka nang ma-prepare, mamahimong preparado sa pagiging inahan. Kaya syempre, bago na.
18: Walang libro sa pagkananay.
19: Walang libro sa pagkananay. Pero I think ang Captain Jake, ang nanahimo lang ning kulang karon Captain Jake, is usahay ka na bitong grabe na to pagpaningkamot para sa ato ang para sa tong anak, para sa tong mga anak. Usahay makalimot ta nga ka ng, makalimot ta pagpapasabot sa sitwasyon. Kana ako nakita Captain Jake nga medyo kulang dito na part na kanang pagpasabot ganin sa sitwasyon.
18: I think wala nagkulang, Ma'am Mila. I beg to disagree because sa story magod maramdaman nimo nga nagpasabot mama, nag-explain.
19: Oh, nag-explain nga, pero kumbaga growing up ba sa bata, di ba? Sabi niya na witness naman ni Joel ang ilahang setup. Kanabi tong ipagpasabot sa bata pa kanang ngadto nga rib nga pagpasabot nga anak. Mao ni atong sitwasyon karon, so mao ni akong buhaton, mao ni atong buhaton, tabangan nato. Kasi I think si Nanay Lenny pod Captain Jake, wala man siya nagkulang o wala pod siya nagkanabitang naningkamot pod siya taman para sa iyahang anak. It's just lang siguro pod kulang pod sila og communication, Captain Jake, ba sa pagpangumusta sa sitwasyon sa iyang anak karon, kung unsa ang na-feel sa iyahang anak, mao na nga nagkaroon og kanang sina. Kanang kasina.
18: Sina.
19: Oo, sina. Kasi kung sa pagkabata pa lang manggod ko atong tudluan ng atong mga anak sa...
18: Pero na built-in, Mami Lucky, ha? I mean, na-ay likas yun, ani.
19: Oo.
18: I mean, na-ay mga tao matudluan.
19: Matudluan.
18: Magaydan. Pero doon na yung likas nga tao nga inana. Kano bang... sa innate ba? Anong likas nga pagkamasinahon, na-ay ba yung kailang inana? I mean, dili man inana ang ginikanan, pero doon ay anak ka inana yun. Dito na niya makuha dito sa
19: markada,
18: sa gawas.
19: Kaya po, isa po niya, siyempre, responsibilidad po na to as ginikanan nga mahimbawaan kung kinsa man yung mga tauhan. The moment nga nilakaw ang iyang anak, Captain Jake, sa ilahang puloy-anan, nga murag mas nalipay pa siya, murag nakalingkawas. Kung sa kuan pa, murag nakalingkawas ka ba?
18: Kuan, good siya.
19: Nangita.
18: Ambisyoso nga tao.
19: Ambisyoso nga tao, Captain Jake. Pero kung nakita mang good, nga murag, naikulang siguro nga part, Captain Jake.
18: Somehow. I mean, pero I cannot blame the nanay.
19: Nanay, oo.
18: Single parent.
19: Single parent.
18: I know the kuan, the burden ba?
19: Oo.
18: Kaibaw ko sa burden na and I understand nga, gusto man nato maging 100% maging nanay sa usa ka anak, pero doon na ginanag yun yung sitwasyon nga. Sometimes, kailangan na to dito sa anak ka to, supilon, kanang dito ni mo, pag-aksugsakas sa sungay, bito, yung balio ng sungay.
19: Putlon diretso, lagarion diretso ang sungay. Ano siya?
18: I mean, dito ata, I mean, sobra siguro kakabutan na eh.
19: Oo.
18: And to the point nga, ang pagkukulang ni mo, dito na yung apart, dili na dito sa... Ang pagkukulang dahil katong kulang na lang imong latuson ba?
19: Basinda, ang pagdisiplina.
18: Ang pagdisiplina, maybe.
19: Maybe ang pagdisiplina. Kaya usahay, pag ang atong mga anak, ihatag na to unsa ang gusto nila.
18: Sobra kabutan.
19: Sobra na to kamaayo. Wala na, nakaligtaan na to ang pagtudlo sa ilahang kung sa unsa ang hangtod asa lang ang dapat.
18: Ipasabot.
19: Ipasabot lang. Kulang og pagpasabot sa mga bata. Anong tamay mong puning inspirasyon sa mga kanabitang gasugod pa lang, Captain Jake, nga na pareha sitwasyon kay Nanay Lenny? Mga ayaw na nga, kanabitang sa bata pa lang, dapat kinahanglan tudluan niya o di ba kaha ka ng nai boundaries po ba sa mga dapat nga pwede lang o kaya lang sa iyong anak, Kap.
18: Anyway, para ni sa mga ginikanan na guwan, I mean, tanan man tayong ginikanan ng harap ng kita nga, whatever pangayon sa itong mga anak mahatag na ito, no? As much as possible, gusto mo nga ito ihatag tanan. Usahay ganyan, ito na lang kaunon, ito pa ihatag sa itong anak. Walay problema diya. Pwera na lang sa mga ginikanan. Pwera na lang sa mga ginikanan nga way pakialam gyud sa mga anak. Doon ay pinana nga ginikanan sab. Pero dito sa mga ginikanan nga nagmahal gyud sila mga anak, kauno na lang nila. Ihungit na lang nila ilapan ang iluwa usahay. And sometimes sila pag yun ang gutom na, pero doon na gyud ay manghigayon usahay, ngilan na lang gawon ihatag pa sa anak. Ayan. Para pa na sa ilang kaugalingon, dili na, para na sa akong anak. Doon ay manghigayon ni ana sa tong kinabuhi, but gwapong itudlo pud sa mga anak nga okay mangarap. Ayun, dirita nga part ha. Ato ni tutukan, walay problema sa mangarap. Tama nang mangarap sa kinabuhi. Tama po nang usahay, maibog ta. Kay kanang ibog, mamilaki kung gamiton nimo sa positibong pamamaraan, positibong pananaw, kanang maibog ka, maghatag ng inspirasyon, motivation nimo para mas labi ka pagkugi, gamitay mo utak, matalino kang bata. honor student ka, gamitay mong utak para maging scholar.
19: Mm-hmm.
18: Halimbawa, scholar. And pagdating ng araw sa college, pwede pa rin maging scholar.
19: Correct.
18: I think mas nilabaw na ang pagkamasinahon lang. And kanang pagkamasinahon usahay, unconsciously, ma-develop na ito sa gawas. Makabarkada ka o mga tao sa palibot nga ang ilahang mas tagitagaan o bili ang mga material ng butang instead mm-hmm. of ang i-value isang pangutok, ang i-value ang pagbasag libro, ang i-value ang pag-eskwela. Sometimes kung ang imong circle is, you have to be very careful sa mga batanon nga namino, imong circle,
19: mm-hmm.
18: kinsa ni mga ga-impluensya sa imo. Basin ang ilahang mga focus is dili sa pag-eskwela, kung dili sa mga material na butang.
19: Correct.
18: And sometimes makatrigger sa sina.
19: Mm-hmm.
18: What if lang ilahang istoryahan nito, gadgets, gamit, bagong sapatos, ikaw bilang pobre, mag-ibog mazuga niya, sometimes ang imong kaibog, imong i-blame nga to si imong ginikanan, ano, kung mama, di man kapalitan eh. Ano ba, nganong ako, dili man kapalita akong parents, anong inanang, nganong kailangan ako ni ma-feel, ayan.
19: Mm-hmm.
18: Now, karoon ang buhato na to, na okay lang, mahimong pobre, okay. Sa pagsugod, okay ra yung gayo kung mo na itong gidak-an, mo na itong gimat-an. Kaya wak matay choice na, pag mata na mas kalibutan, kung mo na itong ginikanan, di man na pwedeng mabalik ka sa tiyan si mong mama. Kaya, uy, balik ko. Kaya dili dato akong mama, balik ko.
19: Mga nang ginahingon nga, dili takapili sa itong ginikanan.
18: Dili takapili, tinon na, dili takapili. But, okay ra kayo na sa pagsugod.
19: Mm.
18: Ayan, I mean, walay problema kung pobre itang ipanganak.
19: Mm-hmm.
18: Na question, asa tapadulong? Ana, nagani saying ana nga okay ra man daw og dili man sayop kung gipanganak kang pobre, ang sayop kung mamatay kang pobre.
19: Mm-hmm.
18: Mao man saying na sa mami natin.
19: Tinuod
18: na ha. Okay lang daw nga gipanganak kang pobre, ang dili okay kay nang mamatay kang pobre. Ibig sabihin, unsay imong gibuhat during sa panahon nga buhi ka? Ayan, mao man sa ang question diha. Na okay lang mahimong pobre. So ito perspective sa mga nakalingkawas gamay sa kinabuhi. Niadtong unang panahon, ako i-share ako experience, Mami Lucky.
19: Sige, sige.
18: Niadtong unang panahon, sa panahon nga nagsugod ko sa kinabuhi, even high school, elementary, kanang mangibog ga, normal na. Tanan siguro na minaw sa tuwa karon, walay tao mo ingon nga, wala mo ko mangibog. Mangibog daw, kung doon natin kaoban nga, ka-eskwela, gwapog libro, gwapog notebook,
19: gwapog sapatos,
18: gwapog bag, mangibog tanan, niya kita sa una kay... Og naay ka na, makapalit ako sa kilong isda kung apuan, nga sandubag, ayaw, hugasan ng sandubag, himong bag.
19: Nang netbag pag inetbag.
18: Sir, gwapo-gwapo na nang netbag. Pero among silupains, ano, sandubag nga stripe nga pula o puti. Mauna, di ko kalimot, ana.
19: Hmm.
18: Kay, mampalit ganito kung apuhan o isda, iyan ang ibulad sa gawas, iyan ang hugasan, labhan. Kay, himuha man ako itong bag. Gwapo man itong mag-ulan, di mamabasa imong notebook.
19: Tama.

0: ibog yuga. And to the point nga tungod sa pong pagkaibog mamilaki ang sa pantalon sa kuwang kaoban sa trabaho ako nang suoton. Huwag mo ko ikwa pong pantalon, so ako nang hiraman. Pwede ba kung hiram sa mong pantalon, bro? Para gwapo-gwapo, bugutan ako ng eskwela. Tinood na. I mean, sa panahon ako, ha? I mean, I have to be kuan ganing
1: honest
0: and share this kuan perspective.
1: You have to be raw. Magamaw na siya, no filter.
0: So no filter. Mahiram ko sa akong kaoban, sa akong sa akong katrabaho, kay gwapo sa pantalon. Makapalit mo sila pantalon, kay may ginikanan. Ako ang kuy mamang makasupport-support ko. The working student ko, Igor, mapun na ako pang skwela. Ako ang
1: tuition
0: raman ako ang kita. Ayan. So mahiram ko, like, manguyab ko sa na, like, t-shirt nga. Tinood, okay? Magpapugi-pugi man kita sa akong panahon.
1: Ha? Ganong gishare na ako ni
0: ganong gishare na ako ni Mami Laki so that gusto lang ako i-relate ni atong gibati sa tao.
1: Yes.
0: Nga mali itong iyahang dagan siyang unahuna. Pwede din mo siyang himong inspirasyon lang. So nahita po, mangibog ko, manghiram ko t-shirt, kiparagwapo ko tanahon sa kong panguyaban or even sa mga classmates. Pero di ko doon ako ha. Pero di mabog ko halatang pubri kay puti on man ko pamanit.
1: Lami mga amis mo pamanit.
0: Moro po na ang gawin. Nga moro ako itang iyas t-shirt po. Pero hiniram ko to. Now, unsa akong gibati ato. Mangibog man ko sa tinood lang. Pero na ako'y drive nga. Maningkamot kong skwela, maningkamot kong trabaho. Nyagikan dito sa akong tinarbuhan, mag-ipon-ipon ko ginagmay. Ginagmay lang niya, wala ko'y bisyo. Ano man, bisuhan pa ni mo, pakikita, saan na lang. So dito sa among ginagmay kinitaan, ako na magahin ko. Kine, para sa pagpangalagad. Hindi man gumalimot na sa unang panahon, gitugon man sa kong apuhan nga. Kung doon na ganyan kay kita dong, bahinig yun ang Ginoo. Ana, so... Una, ginapirminti sa sweldo. Bahin rin. Human, bahin sa eskwela. Transportation. Kini para ni sa kong t-shirt. And di ko makalimot, the first polo nga akong gipalit, pink polo, tugay kayo na ako nag-ipon-ipunan around 500 pesos ng polo. That was 99...
1: Sa ito nga brand ka?
0: 1999.
1: Sa ito nga brand?
0: Di na ko kalimot, di na ko kahinomdom sa brand, pero gwapo kayo ito nga polo. Ibog kayo mag... E uso man itong, uso man itong pink na polo. So, nga, inga nila nga, true men wear pink. Ayan, so, makakita kong pink. So, na more feeling ako bagay kay Skua. So, guwapo kayo sa, pero 500 kapinto nga polo. So, balik-balikan na ko to every time. Musuroy ko ka doon, gaysano. Ako yun ang lakaw-lakawan. Balik-balikan. Tanaw na ko, niwa panahalin. Sila, tiguman pataka. Pila kabulan ako tiniguman until napalit na ko siya. So, unsa kong gina-point out, Mami Laki. Okay, ragyod mga rap. Huwag yung problema. Ang pinakanindot na kay pangarap. Pero doon na kay dapat buhaton. Kanang sina gamitas maayo. Dili sina nga ikadaot. Yan naman hilabot ka, makadaot na siya.
1: Correct.
0: Kanang sina mangibog ka nga, mangawat ka na di na maayo. Sina nga mangilad na lang kag tao para makakuha ka to your advantage.
1: To your own advantage.
0: Dili na maayo. Sina nga mahimong inspirasyon kana moy maayo.
1: Correct.
0: Maibog ka, okay ra mangibog, pero buhatig pa maagi nga makakuha sab gana, dili man daot. Dili mang libak nga ganay lang gamit, wala man na. Dili maayo paminaon. Kita normal ba nas tong Bisaya nga nay makita nimo spikas nakapagpundar atong libakon. Himo ang inspirasyon na kita pod maglabing magkugi. Niya himo ang inspirasyon ng ginikanan. Nganong din ato dapat i-blame maginikanan kay masin maura pod ang ilang namatan nga pagtudlo. Dili pod sila, wa pod sila kaalam o igong kaalam paano buhaton na may drive. Walay siguro ginikanan, labi na ginikanan nga tarong mamilaki. Walay ginikanan nga di magsakit ang dughan kung dili matagaan nilang anak sa gusto silang anak.
1: Correct.
0: Kung ako lang gani, kung mangayo na akong anak, magkabalo kong bisag bawal, usahay gani, dalikyatan pa na ako eh. Nga naman, maluoy mo gusto kong anak. Inana ang ginikanan. Pero, basin lang na yung mga ginikanan nga, sa kung unsarap po sila gipadakusaw ng panahon, hinay ang diskarte ba? Kaya ako magumbalikan na akong panahon na milaki, makainom-dom ko sa bukid mi, nga naman, naabot mi sa punto sa unang nga, halos waman mi malungag. Makaingon ko nga, kung sa akong panahon, imposible, jugong di ko kapalungag.
1: Kaya naman, maningkamot man ka, nediscarte.
0: Kinakakaton man ko. So maybe, ako rin pong gisabot nga, maybe ang akong mga uyuan, iyaan sa unang panahon, maybe, inaatora po ng ilang kaalam, kaya wak man po igoy gatudlo sa unang panahon, basin, og maura po ng ilang pananaw, nga mo na to'y diskarte nila. Kaya makainom-dom ako sa unang panahon, inahanin magigalisod, magkagod miglubi, para mo tamis-tamis ang among kinaon, nga mais, mais ka ng bugas ha, iwa may sudan. Magkagod kag lubi para mutamis-tamis lang ang kinagod nga lubi so that makakaon mo nga at least masundan ang tiyan. O diba ka, kanang tinughong, bahaw nga mais, imo nang

0: butangag tubig daghan, imuhang murag lugaw ra guna siya. Dangani mo daghang unas ginamos, mulasa na na muna nimo tabang kaon in ana kalisod zone ang panahon. Nganong gi-share na ko na sa inyo because gusto na ko iparamdam sa inyo okay ra mahimong pobre. Walay problema kung gimat-an na to na, pero buhatig pa maagi. Dili susama na itong story karon nga, nagbaton siya sina niya, nagbuhat na siya dili mayo. Dili na to sundugon. Ang atong pwedeng buhaton, mangita tagpamaagi nga makabalos na sa itong ginikanan. Maaring kulang sila sa kaalamlam, kay basig maura po ng ilang nadak-an nga mga tudlo, so dili buot pasabot, sala na na nila. Dili buot pasabot, sala na na nila. Usbo na ko ha, dili buot pasabot sala na na nila. Buot pasabot lang basig maura po'y naabot sa ilang kaalam o ilang nasabtan. Kung ikaw nga nakasabot kas kinabuhi, mas maayong ano man, dili tanang gitagaanan ng agahom sa Ginoo. Dili tanang gitagaan og vision sa Ginoo. Tinood na.
1: Vision ang panglantaw.
0: Panglantaw. Kung tagaan ganita na sa Ginoo, biyaya ng yugayo na. Nga kay panglantaw sa unahan, kupti na nga panglantaw. Unsa na kupti, hawakan mo ba? Guniti na nga panglantaw so that next time maningkamot ka, mabantis kinabuhi mo na imong inspirasyon. Kapuyon gani ka sonan, gunitan to ni mo imong kapubriyon, mingong ka adili. Kay pubri kay kusonan, di na ko gustong walik atong sitwasyon na. And once makatawid ka, imo na po nang itudlo dito sa imong mga parinte, imo na po nang itudlo sa laing tao so that mahimo na po na nilang pamaagi puhon nga makasurvive po sila sa kinabuhi.
1: Yes, mahimo na po kang inspirasyon. Nga
0: blessing, biyaya na po ka.
1: Blessing, inspirasyon dito sa mga musunod nga henerasyon na makakita sa imuhang maing binuhatan.
0: Sa iyon ana nga paraan, kinsa ba ang napasidunggan? Ang Ginoo. Correct. Ang napasidunggan. Nga naman, mahayag man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Makaingon man itong mga tao nga, maayon ni bataan eh. Kibasbasan yun sa Ginoo. Naagi Ginoong gapandungan niya. Kinsa'y napasidunggan? Ang Ginoo.
1: Correct. Tama ka, Kevin.
0: Dili kinsa man ang Ginoong napasidunggan. Nga naman, gihimo man kang kasangkapan. Kung pubri ka karon, tawid. Abanti sa unahan so that mahimo ka inspirasyon sa kadaghanan nga naminaw. Labi na karon sa tong story. Nay, kung minaw ka, ayaw kayo i-blame mong kaugalingon. Kasabot kay Gwana. Doon lagi mga panahon nginana lang, bata kulang lang sa kaalam, ayaw lang og kakapoy, ayaw lang undang sa pagpahinumdom. Kanunay lang ang magpahinumdom, minaayo rin yung ganunay ang pagpahinumdom. Kaya maabot rin yung takna, gunitan na sa Ginoo yung kasing-kasing, maulian rin yung pagkabos panahon. Ginoo rin may magtandog sa kasing-kasing, usahay na may mga butang immature pa kayta, but eventually matingala ka, bigla lang ka na matured, nakasabot na ka, dagat kinabuhi. Ano man, may ginuusahay mo, gunits tong kasing-kasing, makasabot ra ka ba? Dati, di ka mo batig kaluoy si mong ginikanan. Tingala ka nalang, usa kadlaw, pagmata ni mo, nibati ka na kaluoy si mong mama, maluoy ka na si mong papa, maningkamot ka, naghimo na ni mo silang inspirasyon. Anyway, wala tayo oras. Tangan kay salamat sa inyong pagmamina. Sunod na po di gayon sa susamang takna sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Og ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo na ang magtanim ng marami ay magbubunga ng marami. O pagka magtanim kayo, kabutihan na lang, wag na lang yung masama. Kay kung masama po na itong itanong, masama mabudang ibunga. So mas maayo gitong kabutihan. Itanim na din maraming kabutihan para mag-ani rin ng maraming kabutihan. Yun ang pinakamaganda. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Hi, kalami unta ikapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Nainom mo na raba jud kog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag iko naabot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot jud ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Iingan ta ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalimtan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: kay Atelio, gison sa lawagan, gison bukid nun. Luya, nakaroon na damit yung magnum sing capsule o magnum sing coffee. Laksik na ko, sir. Mone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning magnum sing coffee o capsule. Epektibo, barato, magnum sing.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, kapong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
9: Good morning, ma'am.
1: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
9: Kumuta ng...
1: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
9: Kumuta sa aroma ni, oy.
1: Ay, syempre.
9: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, mang malamig yung kayo.
1: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
9: Magnum C Herbal Coffee?
1: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
9: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
1: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy!
5: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugigaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
10: Proud member of the KPP.
11: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM Katam.

0: Extremely hot music. Magic FM. Katambay mo.
1: Yes, good afternoon mga katambay. It's Magic Afternoon. Kauban ninyo karon sa inyong mga radyo, inyong katambay, DJ Katambay Glenn B.
2: Yahoo!
1: Ano ba yan? Ba't may paganon? Welcome sa itong programa sa Magic Hit Parade. 3 down to 5 o'clock in the afternoon on this beautiful Monday afternoon mga katambay. Mayo 4 to 2026. Gihapon ninyong pagatag og lingaw pinagi sa mga musika right here para sa the best by request. Yan sa itong hit parade mga katambay. That's for your great listening pleasure sa hapon. Kauban na inyong ginguya-nguya nga snacks diha. Anton sa itong makaon diha. Pinaypay. Oy, pinaypay daw nga saging. Pinaypay. Oy, nga naman ngayon na naman. Ha, ito na nga palakpakan. Ayan. Ta, pinaypay. Onya. Ha? Tubig, tubig lang. Tubig lang sa mas may na mga katambay. By the way, gyapon sa init ka panahon mga katambay, dapat yun nga nakakanunay sa inyo nga dala nga tumbler, no? Kasi mga naigya pang lakaw diha. Di igin kakapiyansa na panahon, so dapat naagyod sa kalunay inyo nga baon na tubig, no? Bisan dili ulhaw, dapat inom kita og tubig mga katambay. Para sa inyo nga pa-shoutout na request, you can text me sa ating text hotline sa 09300979393. 09300979393. Yan po mga katambay. Adito na sa Magic Hit Parade with your katambay DJ Katambay Glenn B. And well, before taking another break, we got here Shaky Shaky with Daddy Yankee.
3: I'm in vivo.
1: Wow. So right here on Magic FM, Katambay mo.
3: Que vamos.

0: one take.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Magic FM.
3: SM 3-Day Sale is popping. 3 days of SM shopping. SM 3-Day
4: Get ready for a maxed out shopping weekend experience and score incredible shopping deals of up to 70% off at SM City Butuan's 3-day sale happening on May 15, 16, and 17. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Desire GL CVT Hybrid in the E raffle. Go all out shopping and score big on great deals. See you at the SM City Butuan's 3-day sale on May 15, 16, and 17. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 255061 Series of 2026.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Papalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic Cafe.
10: Katambay mo.
11: Katambay mo.
12: Katambay mo.
13: DJ Cat.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa Magic FM, katambay mo!

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugicarao 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud man.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Taranat tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud man.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuwang 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!

0: Good morning. Got 3 minutes after 7 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KPP.
3: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.
4: Kuyong manliligaw na meron ng dalang lugaw, tatlong rasas at gitara, handa ng
3: duma. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM, Katambay Mo.

0: You're listening here, Magic FM, mga katambay. Kumusta ang inyong gising kanan na morning? Ato nga palagpakan sa gapon na usual. Gina nga ito nga labaw makagagaho, mga katambay. Sa lain sa gaan lang ito nga karon panahin sa ito nga kinabuhi. O ginay dapat unahon na ito sa morning, mga katambay. Dili na ito unahon na nga pangmarites di nga. Uban ani pagmata diretso na yan lantaw sa cellphone unsay na anong ganap? Anong ganap sa buhay ni Talpulano? Oy nako mga katambay, mo na ya. Anyway, sa mga katambay, sa lang sa kadlaw, ito ko may uban sa kanilyo niya itong programa sa Magic Generation at sa Magic Morning. Alang sa positive vibes in the morning, mga katambay, sa pagsugod sa inyong adlaw, positibo lamang atong mga panlantaw. Dapat gyud ana permanente gyud ta para sa gyapon bation atong kadasig. Di sa atong mga ginbuhaton sa matag adlaw labi na sa atong mga ginikanan. Atong palakpakan ng mga naning kamot. Naning kamot nga magka utang-utang. Pera lang sa mubayad. Amon, importante yun, mga katambay. Alright. Ano yun? Gigukod ng mga balay runon. Muna yun, nagkong hagit niya, mga katambay. Muna, ang kanunay ginato ng yamduman. Nga, let's live within our means. Matod pa. Kung sa inaaradiha, mora yun na. Hindi na ta saling pangandoy pa. O yung mga andoy, pwede. Pero kanang imong needs, sakripisyo tungod sa imong wants. Ingon pa sa akong kailang LGBTQ nga mag-order siya kay baloon sa diferensya sa needs o sa wants. Muna niya mga katambay. Maugi na dapat unsay i-priority labi na sa kagikinahanglan sa tonga pamilya. Mo na importante gyud sa tanan. Maginikanan ra ba magkadindiin gini pangitag pamaagi. Labi na sa naanata sa gitawag nga survival mode. No mga katambay. Atong ipahungit diha sa tonga mga junakis. Ya mga junakis kalinga oras sa pabadlong. Wagid maghunahuna. Grabing paningkamot ni tatay, ni nanay. Niyato mga junakis. Sigilag buyod. Sigilag tuslok-tuslok cellphone. Di gani kahugas o plato. Layo na paghugas o plato. Maglalis pa ng mga magsuon diha.
1: Agay call.
0: Pero dapat mapasalamaton ta na mga katambay kaysa ato nga daghang hugason pasabot na ay gikaon. No, ano importante. Na ay pagkaon, na ay blessing. Mauna, dili magsigigya, yaw-yaw, anang. Ako na pod. Sige lang ako. By the way, mga tambay, sa iyo pa shout out and request. You can text me 09300979393. 09300979393, mga katambay. Mo na ito nga text hotline. And sawa pa ka like, share, and follow sa ito ka Facebook page. You can like, share, and follow us sa Facebook page sa Magic Space FM Space 97.5. Again, that's Magic Space FM Space 97.5. Kini nga programa tud kaninyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ayaw sa galimpi pagpalit og bumiti na sa D3 Bio o DTX 500 nga mapalit usab diha sa inyong mga suking butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 D3 Bio.
5: Nay, nagmungot malagi ka, nay.
1: Hay, unsa naman eh. Nahumana lang eleksyon, wadud ko ka nga. May nalangon tato, makapalit kog Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Herbal Coffee. Manawagan ko ha. Magpakamang pa ko ha. Bisang humana ang eleksyon. Para na ko'y pangpalit o Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Herbal Coffee.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: Ready.
1: Check us out on Facebook.
2: Magic Morning.
3: You're still listening here, Magic FM, mga katambay. It's now 7:28 at o'clock. The sun is up already, mga katambay. Nag-init na ito nga palibot. So, always good di malimta hindi nang dalain yung tumbler na itubig. Gawas lang yun o importanteng lakaw. By the way, pa-shoutout day sa ato kabaga beautiful staff, doctors, and nurses sa Agusan del Norte Provincial Hospital. My ever dear sister Wang and sila Dr. Cobillas and Dr. Okay, naka-duty ka ron diya sa morning, no? Ato nga mga tikon diya nga staff and doctors and nurses sa provincial hospital. Later ha, natay information about sa niana sa ato ka programa sa magkalabuang programa sa Agusan del Norte, no? Kabahin na sa ato sa da unya nga impormasyon. Binaninisad sa ilang advisory nga may tungod niinisad sa pag-implementar og queuing system and HOMIS plus sa outpatient department, no, sa OPD nga diin, no, maglimitar na sila 20 ka pasyente lang sa OPD nga sa services to mga taga-Butuan nga mga residents. So nya, more details on that, mga katambay. And by the way, sa lain pa nga shout out diha, no, ato nga pa shout out sa diha sa may katambay nato sa may Baan Riverside, may nga morning.
4: Good morning.
3: Oh, ila Tagbuyawan family. Oh, salamat sa pag-inyo diri sa tawag programa. It's now 7:30, mga tambay. Time for me to take a break. We will get back, still more of the hits. No? Casey and Jojo and Jennifer Love Hewitt will be joining with us this hour right here on Magic FM with Glenn B. Katambay Mo.
5: Magic FM. We'll be right back after.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Carmen Omasas, taga San Isidro. Sugod pag inom ko sa Magnum C, dili na ako musuka, di na ako buhadon. Amugid firmamente ko kape ka. Kwan sa lawas, dili, kapoy, dugay gutumon. Amugid yung firme ko na kape, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. TJX 500.
6: Ako si Jubilin.
7: Sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
3: TJX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
8: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: Wala ka nang hahanapin pa dahil kompleto si Ricardo sa Magic FM. Magic Morning!
1: Yes, this is Magic Morning sa Magic Generation. It's Magic Morning. Mga katambay, at ang iyang musulad ka programa nga pangkalabuan sa taglalawigan sa Agusan del Norte. And, before that, mga katambay, no? At sa day mga katambay, to da nagpaminaw. Salamat sa iyong pagpaminaw din sa itong programa, sa iyong pagiguban usad sa itong programa. Again, namusunod ang mga programa pagkalabuan sa itong probinsya sa Agusan del Norte. Sige po ninyong makauban ng katambay DJ, katambay Glenn B. Para niya ang programa ang atong probinsya karon. So hang on tight mga katambay. Stay with us right here at Magic FM, katambay mo.
2: We are taking over your airwaves in 3, 2, 1, 1, 1.
3: Yeah, come on. We don't play some of the hits. We don't play a lot of the hits. We play.

0: Good morning, get 3 minutes after 8 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
2: Proud member of the KBP.
3: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM o malantaw usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.